0: 92.7 Hard FM. Again, the Order City, 93.7 Hard FM. Moving on, and we get 13 down 8 o'clock. Let's see, Senorita Camila Cabello for you. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sabunsa. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Alam ko naman sa inyo, dyan sa loob ng inyong mga bahay, eh nakahanda na ang pamahaw. Kakain na lamang ang kulang. Pero teka muna, may mga ilan din, ano? Oh, na hindi pa bumabangon, mga nakahiga pa. Teka muna, tarong dyan. Aba, may pamahaw na ba? May albusal na ba? Oh, good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga kamulo pa sa pagluluto, ha? O, sa mga oras na ito. Yung mga estudyante natin, kanina yung pinagluto lamang, eh. Yung alam niyo naman, simpleng albusal lamang para sa mga students. Magluluto lang yan ang mabilisan para makapasok na yung mga estudyante. Tapos, saka magluluto yan ng pang full meal. Pang full pamahaw. Iba para sa tibuok pamilya. Yun na. Ako ikaw ay nasa kusina ngayon. Uncle, auntie, nanay, tatay, magandang umaga sa'yo. Maraming salamat po kasi naman ako, eh busy-busy ka na naman dyan para sa pagluto ng pamahaw ng family. O, ito muna. I-shoutout muna natin si Lady M. Shoutout daw sa Tanan Heartnatics. Oh, si Lady M ng Ikpitopol. Magandang magandang umaga, Lady M. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Sana'y magandang inyong mga umaga dyan. Okay, magandang umaga din kay Jimmy Coloso at sa kanyang may bahay. Oh, good morning, ha, Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Thank you so much for always listening. At saka, ano pangalan ng kanyang misis? Si Melissa. Yon, Melissa Rubete. Yan, magandang umaga po sa inyo. Eto ba, Lori Jean Navarro Tabora. Magandang umaga sa inyo. Si Lori Jean Galiche, Zone 7, Cabina Bonbon. Ah, sana makadaog ko o bugas. Ah, salamat na marami, ha. Padayo na sa pagpaminaw, ha, Lori. Yan, salamat, salamat, salamat kasi naka-Hard FM ka. Still, ang ating text lines bukas na bukas pa rin. Para sa lahat ng mga gustong i-forward sa akin ang inyong mga shoutouts, 0961-8924-927. Again, that's 0961-8924-927. Sige, ipadala mo ng ipadala yan. Ako na bahala dyan. 8:15 on the clock. Another break is in queue. Babalik ba tayo with more? Ang ganda ng umaga ng Tuesday, yo. Kaya naman, sweethearts, padayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko tagaruhas na sa baybay pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa gud ni basakan ninyo, primaryo? Ingon og ting ulan. Nang nikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.

0: nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:29.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Hold your horses, saglit lang ha. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga din sa iyo, Jason. Still, kanina galing po tayo ng Tugman. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan sa intersection ng papunta ng Coastal Road at papunta ng Jarbora Extension. May build-up dyan pero stop and go lang po yung mga sasakyan dyan hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway. May kaluwagan pa naman ng Lapasan Highway, lalo na po dyan intersection papunta po ng Agora. Stop and go lang po yung masasakyan hanggang nakarating tayo ng CM Recto. Ganun pa rin hanggang nakadaan tayo ng Marcos Bridge. Stop and go lang po yung masasakyan sa Marcos Bridge. Diretso-diretso tayo, Jason, papunta ng Inichi Kauswagan. Maluwag naman hanggang nakarating tayo ng Bulwa. Yung sa Bulwa, Jason, hindi na po kayo masyadong matraffic. Maliban na lang dyan sa papasok ng Cagayan de Oro City galing Ipunan, may build-up lang. Pero yung galing kang Patag, palabas ng Bulwa, papunta ng Ipunan, may kaluwagan pa naman sa ngayon, Jason.
1: Ayos! May pasero ka ba?
3: Kakadrop lang dito sa banda po ng Ipunan. Dito ako papunta ngayon sa may Iputada Terminal, Jason.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat na pagmamaneho at ingat na mga pasero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadahanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Jose Poy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. Moving on, hey, we got 44 minutes after 8 o'clock. Oras na yan at isa din ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. That's a break free, Ariana Grande for you. Isang good morning kina Jean at ang buong Mendoza family. All the way from Kauswagan, ha. Maraming salamat po sa inyo. Once again, mga taga Cabina Bunbun. Oh, shout out, ha. Thank you so much for always listening. Hope you guys are, you know, in good shape ngayong umagang ito. Ay, magandang umaga. Talking about dyan sa may area ng Bunbun. Ah, ito, De La Cruz family at sina Leslie, ha. Magandang morning. Thank you sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Congratulations pala doon sa winner natin kanina, si Vicencio Goheling, ha, yung driver ng Motorella. Siya po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Congratulations po, Vicencio Goheling. Nakadaog kang bugas at groceries. Magdala ka lamang ng iyong valid ID, ha, para maklaim mo ang iyong papremyo. Okay? Magandang umaga rin muna. Shoutout natin ang Arellano family, ang Balasabes family. Galing yan sa Manzano. Ato, Manzano Samuel. Mga taga ano to, Crystal Maramag. Shoutout sa inyo. Lagi po kami nanginginig ng Hard FM. Wow. Yung mga Motorella driver natin dyan, shoutout. Sana iswerte ang inyong pagbiyahe, no? Prince Faisal Ampuan, lagi nanginginig sa Hard FM. Jandorf Tennis Club, magandang umaga. Nagang salamat. May nag-message dito, sabi niya, good morning Hard FM. Lagyan niyo po ng pangalan. Sayang naman. Lagyan niyo ng pangalan para makilala ko po kayo. Alright? 8:44, another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more, ha? Mga sweethearts, matayong gihapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita Farmer.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM kegiatan di Orange City, 93.7 Hot FM mungkin on. 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga at sa kalapastangan for you, Peter Karma. Ihabol ko lang yung mga nagpapahabol pa ng kanila mga ipa-shoutout, ang Acera family nakikinig sa atin. Odeso, Acera, shoutout po sa inyo mga taga Zone 11 Upper Carmen. Yung mga nag-message sa aking Facebook page, ha? Sagali, babasahin ko lang to. Shoutout kay Ate Rosa Olandres Macha. Shoutout sa nagpapatulog sa mga baby karon, kina Sheva, kay Barbie at Carmelite Kamamanan. Ayun, magandang umaga po. Thank you so much for listening. Ganun din, shoutout sa Dangkagan, kay Ray Pantos, Ray Pan family. Thank you po sa inyo, ha? Mayabuntang Alicia Singgayan, mga taga Cabina Bunbon, ang buong Singgayan family. Thank you sa inyo magpaminaw. Kumusta po? Sino to? Kumusta po kay Ate Cheryl kasi absent siya today. Shout out sa mga taga Grace Wynn Hardware. Oy! Lahat ng mga magagandang mga nilalang, taas kamot, dyan sa may Grace Wynn Hardware. Yung mga hindi nagtaas, ba't di ka nagtaas? Sa mga guwapo mga nilalang din, ng Grace Wynn Hardware, magandang umaga po. Thank you so much. Yung mga hindi pa naka-follow sa akin, mag-follow kayo, ha? Jason Space Hard FM. I-search nyo lamang, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. At tabayan na po ang susunod natin program, si Dr. Hart yan at saka si George, para sa ating music from the heart, para sa ating mga paboritong mga love songs. Maraming TY! Ako po si Jason Steve.

0: Yun na nagsasabing, sa panahon ngayon, mas importante na ang pera kesa sa I love you. Alam mo kung bakit? Ha? Hindi mo naman pwedeng ibayad ang I love you sa bugas nga perting taas sa presyo.
1: Taas sa kaayo, bay?
0: Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: FM News Update.
1: Umabot na sa spilling level na 80.17 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito, inaasahan dadaloy ang sobrang tubig sa Tulian River na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar sa Quezon City, kabilang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Posible ring maapektuhan ang ilang bahagi ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapaiwan ng mga residente na manatiling alerto. Subaybayan ang opisyal na abiso ng mga otoridad, ihanda ang emergency go bag at mahalagang dokumento at agad na sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayang buntag mga sweethearts. Hala! Ang ganda ng Tuesday morning, oh. Ang ganda ng ngiti, oh. Nakapag-breakfast na ba? Oh, masarap ba ang breakfast? Masarap ba ang kape? Ay, pasasarapin pa natin yan. Pasasarapin natin ang inyong umaga with all of your favorite love songs hanggang alas 11 po. Kasama niyo po kami. Ako si George at si Dr. Heart sa ating programang Music from the Heart. Nako, dalawang oras tayo magkakasama at dalawang oras din nating pagninilayan talaga.
1: Ang alin na pagninilayan?
0: Yung ating good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Buong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and buong Bukidnon. Mayadhal daw.
0: Ay, nako, Dr. Heart. Speaking of good morning, magpapaganda pa ng ating umaga, yung ating question of the heart.
1: Magpapainit lalo ng ating umaga.
0: Oo, magpapainit. Diba? Nako. Ay, bakit nga ba to, ito, sweethearts at Dr. Heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Meron bang ano, nagmahal ka na nga eh.
0: Oo, pero
1: nagmahal
0: masakit
1: ka na nga ng totoo. Diba?
0: Pero masakit. Masakit daw kapag totoo ang pagmamahal. Hala, sige.
1: Bakit kaya yan? Oh, alamin natin yan.
0: Nako, they can share their thoughts through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
1: At syempre, yung manaka-online at laging nagsuscroll-scroll dyan sa inyong mga Facebook accounts. Daanan nyo yung Facebook account ng inyong pong Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nandun po yung naka-pin post yata yan, di ba? Yung ating question of the heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Nako.
1: Antayin namin yan, ha?
0: Yeah. It's gonna be a whole lot of emotions this morning. And a love riot. It is now 9:11. Let's have the queen of R&B, Jaya, now. Dahil tanging ikaw. Kami ni Dr. Heart, magpapasaya na inyong umaga, kaya naman kapit ka dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Caguén de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Exacto alas 9.30 ng ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayim buntag, sweetheart. Mayim buntag, Dr. Hart.
1: Mayim buntag, George. Parang kaka-intro lang, ano?
0: Parang ang bilis. Tuesday na, Dr. Hart.
1: Yun na nga eh. Ganun kabilis ang panahon, di ba? Grabe.
0: Ka-onse na ng Agosto.
1: Uy, malapit ng kaching-kaching.
0: Oo.
1: Ito na yung tinatawag nating Betsa de Peligro.
0: De Peligro. Ting bits.
1: Ilabas na ang mga dilata.
0: Oo. Nako, yan ang masarap ngayon. Mm-hmm. Yeah. Ay, nako. Medyo malalim din ang ating topic. Kaya ating question of the heart.
1: Sa mga taxi drivers natin na nakikinig po sa Heart FM, napadayon na naningkamot. Kamas-kamas. Amping-amping lagi sa inyong pagmamaneho.
0: Ingat kayo lagi, ha? Nako, eto nga yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Ayun. Alam mo, George, maraming klaseng... maraming paraan na masaktan ka, di ba?
0: Yes.
1: Maaring ikaw ay madapa, masugatan. Ang dami, yung mga physical na sakit na sinasabi natin. Pero ang bigat-bigat nito pag sinasabi natin, emotionally, you're being hurt. Di ba? Eh, eto pa, na yung totoo yung pagmamahal mo.
0: Correct.
1: Or sabihin ko na lang, idagdag pa natin dyan, totoo at buong-buo ang iyong pagmamahal.
0: Ay, kasi nga meron kang genuine yung iyong intention.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag nasaktan ka, talagang masakit para sa iyo kasi you were true nung nagmahal ka dun sa tao.
1: Ayun, meron pa yan silang kamag-anak.
0: Ano?
1: Yung buhos na buhos ka na magmahal.
0: Ay, sakita.
1: Diba?
0: Bakit ganun? Eh kasi kapag daw, may tinatawag na, alam mo yun, 2 months itch.
1: Two months itch?
0: Oo.
1: Ay ganun. Meron ba? Alam ko marami yan eh.
0: May 7 years.
1: Alam ko 3-7, di ba? Pag nalampasan mo yan, 3-7-9-12 yata yun. Oo, sinasabi.
0: Yung
1: mga itch-itch na yan.
0: Yes. Sabi nila, after daw 2 months, tsaka mo makakonfirm na itong taong kasama mo, ay mahal mo ng todo.
1: Ay, talaga?
0: Mahal mo ng totoo.
1: Uh-huh.
0: Kasi yun daw yung period within 2 months na kasama mo yung tao when you spend time with the person, doon mo ma-feel kung ano ba yung nararamdaman mo doon sa tao.
1: Ay, ganun. Parang trial period.
0: Trial period. Kapag nalampasan mo na yung 2 months-ish, pag nalampasan mo na yun, ibig sabihin, ayun na, totoo nga.
1: Ay, talaga? Hindi ba pwedeng totoo agad?
0: Kasi minsan, Dr. Hart, yung ating emotions, it takes true time to confirm and to verify. Kasi minsan, may tinatawag tayong bugso ng damdamin. At saka, may tinatawag din tayong environment and peer pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan...
1: Parang napipilitan ka lang. Sige, parang, mahalin ko na lang to.
0: Oo, yung ganun. So, kailangan ng panahon. Well, this is... depende yun sa tao din eh. Pero as per studies, yun basically yung parang period of time na yung emotions natin nag-elevate.
1: Siyempre, di ba? Siyempre, pag papasok ka sa isang relasyon, parang mangyayari dyan, nandun din yung getting to know each other stage, di ba? Siyempre, inaalam mo pa, ano kaya to? Magiging okay kaya kami, magkiklik kaya kami, di ba? Medyo nagkakaroon pa ng pag-aalangan, di ba? Nag-aalanganin ka, eto na ba, bubuhos ko ba o hindi na? O all in ko na ba ito o piso-piso muna?
0: Medyo-medyo lang.
1: Ah, di ba?
0: Kaya yun, kailangan natin ng it takes time for you to know. Kaya sa mga sweethearts natin na para nagra-rush, wag yung i-rush yung mga bagay-bagay.
1: Parang gusto mo sabihin, take it from me. Nako, alam ko na yung tirada mo na yan.
0: kasi, yung iba naman, alam mo kasi yung mga bagay na minamadali, Dr. Hart, kadalasan, hindi maganda yung nagiging resulta.
1: Nape-pressure ka din na?
0: Nape-pressure.
1: Ka din.
0: Ako pala yun.
1: Di ba?
0: Hindi naman. Hindi naman kasi naniniwala ako that love takes time. Sabi nga ni Mariah Carey.
1: Love takes time, ha? Delikado yan pag hindi na ibalik ni love yung time.
0: Ay, nako.
1: Ninanakaw niya na yung time.
0: Eh kasi nga, may ano tayo eh, tinatawag na tamang panahon.
2: Aha.
0: Naniniwala din ako doon.
1: Eto muna, batiin natin ha. Nako, dagsana naman yung ating messages dun sa ating text line. Talagang inaabangan nyo na yung programa natin, ano?
0: Buyag.
1: Hindi na programa namin to ha. Programa natin, kasama kayo. Kaya nga, dapat mag-text kayo dyan.
0: Correct.
1: Mag-message kayo. Pwede din sa ating Facebook page ha. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ito muna sa ating text line, George.
0: 7316, shout out sa mga taga Dagohoy, Dangkagan, Bugha, Kahoy. Ay, kasi malapit na yung festa. From Ipong, CDO.
1: Diyan sa Dangkagan?
0: Dangkagan.
1: Ay, naku. Wala namang, wala bang invite dyan?
0: Bakenemen. Raipan family, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Wala naman kay 5605. Good morning, Dr. Hart and DJ George. Shout out sa mga taga 1CMP. Kina Ben, kay Verdi, Jeanette, and Daddy Litz. Nga fresh from farm kaayo, ilang mga gulay.
0: Ay!
1: Kasarap naman yun.
0: Gusto natin yung fresh.
1: Ay, sa ano to? One Co-op Marketplace yan tayo ito.
0: Ay,
1: eh. Oh.
0: Sa mga sweethearts natin sa, nasa ano lang sila, baba.
1: Nasa ground floor. Marami ba dyan?
0: Oo. Mamaya
1: pipili ako dyan. Mamaya pipili ako akong gulay.
0: Oo. Ang sarap kapag fresh, di ba?
1: Oo.
0: Yung gulay. Ito naman, ay, si HPGJ. Mm-hmm. Oh, mamaya, mag-ano tayo, ha? Sabi niya, shout out to Alan Borja. We're celebrating his birthday today. Diyan sa may kamamanan, Karinderia, from Roger Balansag and family. Ayan. Mm-hmm. Salamat, sabi niya. Masakit talaga magmahal ng sobra. Lalo na pagdating ng panahon, makikilala mo ang tunay na ugali niya.
1: Agoy.
0: Kaya para sa akin, huwag mo ibuhos lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Sabi ni Senator Noel. May bagong senator
1: na pala. Naging senator ka na ngayon na Noel, ha?
0: Sabi niya, walang forever.
1: Ay, talaga naman. Meron naman siguro. Hindi lang dumarating pa.
0: Yes. Ka nga.
1: Di ba, George?
0: Oo. Antay. Mahaba pa naman yung pasensya natin.
1: Eto naman mula kay 2745. Good morning, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, for me, it really hurts, no? When your love is true and sincere for him or her. But it's painful if the person that you love did not value your time and effort. Or who betrays you with cheating. He or she did not appreciate your worth. Ayan. Thank you, Lord. 35 plus 1 ako ngayon. Ay, 36 na siya.
0: Happy birthday,
1: birthday
0: Ryan.
1: Mo ngayon, Ryan.
0: Happy birthday, Ryan.
1: Oh, sayang. Hindi na ako napapadaan dyan sa Test Just Eatery. Oo. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Hi din daw kay Mr. Ryder.
0: Ayun na.
1: Ayun na.
0: Ikaw talaga. Oo, 6110. Yes, true love hurts, especially if you've done everything possible and it's not working. Mm-hmm. The danger here is if you keep forcing and you are accepted, the relationship is based on consideration or favor, you will be taken for granted and lack of attention. Love goes where love is. If you are unwanted, just walk away and move on.
1: Ay, gusto ko yung unwanted. Gusto ko yung line na yan. Love goes where love is. Talaga.
0: Diba?
1: If you are unwanted, just walk away and move on.
0: Correct.
1: Diba?
0: Bakit mo naman...
1: Wala ka namang value, diba?
0: Oo.
1: Hindi ka pina-value.
0: Gugulin pang sarili mo dyan. Wala ka nang Tama naman.
1: Asa, sige. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and that's 0961-8924-927.
0: Also, mga naka-online ha, you can visit our Facebook page, follow, like, and share, comment on our post, or message us through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:38, we'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Kagandi Auto City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 10 minutes before hitting 10 o'clock in the morning. Still with Dr. Heart here. And. Young. Yung dapat yung napi-play.
1: Konting pampasigla.
0: Yeah. Medyo ina-alive lang kayo ng konti. Yan. Eto, tuloy natin yung mga messages at ang ating chikahan. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, yung ating question of the heart, George, para sa kakagising lamang, kakatune in lamang, kakabukas lang ng kanilang radyo. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin today?
1: Ay, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Mm-hmm.
1: Dr. Heart, bago tayo magpatuloy, ano? Mm-hmm. The song Whenever I Call You Friend by Michael Johnson and Alison Krauss. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayan. Ay, nako.
1: Dami naman.
0: Ito muna, tingnan natin ha. Ang dami nag-message din sa ating Facebook post. Ha? Ayan, maaari nyo ma-search yung ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ayan. Simulan natin kay May Jean. Maglangit tumanda na mo. Sabi niya magsakit talaga ang pagmamahal or masakit talaga ang pagmamahal kapag totoo. Dahil it's a reality of love, dyan mo mararamdaman ang totoong pagmamahal. Hindi lamang sa kasiyahan, kundi sa hirap at ginhawa.
1: Ay, diba? Mm-hmm. Si Rayo Darby Edwavi Zamora naman, from Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental, may bundag. Thank you so much for listening.
0: Good morning sa good mga taga-Claveria. Lakas-lakas natin dyan. Salamat sa inyong pakikinig always sa inyong Heart FM. Mula naman kay Maricor Modesto, sabi niya masakit dahil nararamdaman mo yan na galing sa puso. Kaya nararamdaman din natin na tayo ay nasasaktan. Sa pagmamahal, kaya mong gawin lahat. Wala kang pakialam kung sino ang mga taong nasaktan mo.
1: Ay,
0: iba din ito.
1: Ganun kayo? Leila, Naluan, Ras, Daman, shoutout kina Marisa Duroin, Richie, Lucero, Roa, Cookie May, Corinne, Marie John, at kay Mami Amy Balamades. Mga taga-kamamanan siguro ito. Magandang umaga. Thank
0: good
1: you
0: morning.
1: So much for listening.
0: Evans Wazo Olano, heart, heart, heart din sa'yo.
1: Ito, batiin lang natin, Dr. Hearts, mula kay 5252. Ang Wabe family, the Fula family, Dragon family, Modiquillo family, uban sa kanila mabait na kapitan.

0: na si Dalia Wabe ng Barangay 31. Ayan, Marcel Dacola Jr. Ayan, sige, note natin yan ha.
1: Good morning kay Kap Wabe ha. Good morning dyan sa inyo. At ganun din, batiin ko rin si Kap Daser ng Puntod. Good morning sa inyo lahat dyan. At ganun din kay Kagawad Beha. Ayan. Good morning. Mula kay HPG Noel. Sabi niya, medyo mahaba yung message mo ngayon, ha? Sabi niya, ganda kumaga, Doc Hart at Ate G. Wow, Ate G ka lang ngayon, ha? Sabi niya, yes, I understand why things had to happen this way. I understand his reason for causing me pain. But mere understanding does not chase away the hurt. It does not call upon the sun when dark clouds have loomed over me. Let the rain come that if it must come, and let it wash away the dust that hurt my eyes. Kaya walang forever daw. Pain pa rin daw.
0: Ay, ikaw talaga, Senator.
1: Laging hugot ngayon, ha? Spoken dollars ka pa ngayon, ha?
0: Spoken dollars na maka-English, ano? Ang galing, ang galing. Ito naman kay 8906. Totoong masakit na sobrang pagmamahal dahil ang nagiging problema ng tao ay ang pagtitiwala sa mga pagkikilos. Our parents should remind us kung sino ang dapat nating magiging totoong mapagmamahal sa atin dahil hindi lahat ang may characteristics including responsibility, trust, and respect for each other. We can't marry for the sake of true love. There are requirements to marry. Ayun, responsibility for support of children, respect, healthy relationships, trust, and avoidance of cheating. Yan ang mga requirements.
1: Ay talaga.
0: Grabe naman to si Igig.
1: Hindi lang pala yung love ang basihan, di ba? Kasi naman, pag pumasok ka sa ganung level na ng relationship, yes, di ba? Okay. It's a matter
0: malalim
1: of commitment, di ba?
0: Correct.
1: So, yun dapat. Dapat buong-buo, handang-handa ka once you enter into that level na, into that kind of relationship na.
0: No? May nagtanong kasi sa akin, Dr. Hart, yung regarding sa love. Sabi nila, paano mo naman malalaman kung totoo na, yung pagmamahal sa'yo?
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam naman natin na kapag nagmamahal naman talaga, lagi nga natin sinasabi na may kaakibat talaga yan na pain.
1: Mm-hmm.
0: Oh, eventually, in time, hindi naman everyday masaya kayo sa inyong relationship.
1: Mm-hmm.
0: Pero paano mo malalaman na, ay, eto, totoo na to. Totoong pagmamahal na itong binibigay. Or
1: binibigay ng partner mo. Siguro tanungin, mas mabuti tanungin mo din yung sarili mo.
0: Oo.
1: Paano mo ba binibigay yung pag-ibig mo dun sa partner mo?
0: Kung totoo rin ba?
1: Yeah. Kung sinasabi mo, ako, totoo ako nagmamahal sa partner ko.
0: Yes, oo.
1: Diba? Yung partner ko, haya, ganun din kaya ang pagmamahal niya sa akin.
0: Ayun diba? Lang.
1: Maraming basihan, di ba? Maraming sinyales na nandun ka na sa tamang relasyon, tamang tao, na ikaw nga sinasabi natin, di ba? Yung mga tipong, unang-una, nandun yung respeto sa'yo.
0: Yes.
1: You are being valued.
0: Correct.
1: And of course, nararamdaman mo yan eh. Nafe-feel mo, tumatagos dun sa buto mo, na mahal ka ng taong mahal mo.
0: Ikaw mismo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ikaw mismo yung makapagsasabi na, ay, eto, totoo na pala ito.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga nila, kapag totoo na yung pagmamahal, hindi ka daw dapat nasasaktan. Pero hindi dapat natin iwalang, ipagwalang bahala na kapag nagmamahal tayo, talagang may time na meron tayong kinakarap ng mga pagsubok. At doon kayo patatatagin dalawa.
1: Mm-hmm.
0: May iiyak talaga. Mm-hmm. May masasaktan eventually. Pero ang catch there is on how you cope up with the challenge that you guys are facing.
1: Ayan.
0: Hindi naman yun kung ano yung problema eh. What matters is how you cope up, paano ninyo nilagpasan yung inyong mga pagsubok.
1: Si Lady M, nakikinig ngayon. Good morning sa'yo, ha? Maraming salamat for listening. Beside mo, George, yung message ni Lady M.
0: Sabi niya, hi Lady M, ha? Magandang umaga sa'yo. Para sa akin, masakit ang totoong pagmamahal. Pag sobra-sobra ang inalay mo sa kanya at halos walang natira sa sarili mo. Pagdating ng panahon, maiiwan ka ang talunan kasi ikaw ang nagmahal ng totoo. Tapos siya, hindi kaya masakit talaga. Ganun sabi niya.
1: Ayun.
0: Oh. hindi siya ganun ka, hindi siya ganun nag-express ng pagmamahal niya, kaya masakit.
1: Aha.
0: Kasi ikaw alam mo sa sarili mo na totoo yung binigay mo.
1: Good morning din sa mga taga Orozco Bus, ha? Tsaka, ano yan, Bugo Igpit Bus, number 29, driver na si Lee, at ganun din sa kanyang pao na si Juvie. Good morning.
0: Good morning. 6828 naman, George, Dr. Hart, always with Jumiga Paminaw. Well, Gafil. Ay, shout out sa mga taga tax mapping team. Sina Junvilles, Lord Wally, Doydoy, sila Miguel, sa kanya misis na si Sherry Love na naminaw sa kanilang ano, sa kanilang bahay. Hi to Ugly Kid Joseph, kilala ko to. Si Sir talaga. Joe.
1: Aha. Mga taga na to, sa tax mapping, saan ba yan? Business
0: City,
1: Bureau ba yan?
0: City Treasurer.
1: Business Licensing ba?
0: Parang City Treasurer.
1: City Treasurer. CTO, City Treasurer's Office.
0: Magandang umaga.
1: Good morning.
0: Nasa field sila ngayon. Ingat po kayo.
1: Good morning din sa ICT Department ng Holy Child College of Davao. Yan, nakikinig sila. Sila Ma'am Maki and Rhea Q and the rest of the gang there.
0: Good morning.
1: Hi sa inyo. Good morning.
0: Abo tayong Davao.
1: Oo nga.
0: Ay, ito ano nga pala, speaking of Davao, sa taga Panakan.
1: Panakan.
0: Yan ay kinig si Ma'am Crisante.
1: Matagal na yung nakikinig.
0: Thank you for always listening.
1: Sige, keep your messages coming. We still got 2 minutes more to go before we hit 10 o'clock. And mag-aano buhay muna kami pala. Kala ko tuloy-tuloy ng love song. Okay, we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 hours po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: O simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM。
1: Saan nagsimulang mahal

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1022. Ang hirap, no? Pag dumating ka na sa point na masakit na magmahal. O sige, paubayan na lang kita sa iba. Ay! Sa muka. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Of course, with George and Dr. Heart. Yun nga, tama kayo. Masakit nga magmahal. Lalo na kapag totoo. Ang tanong, bakit nga ba ganun? Bakit ganun? Ay, nako. Sige, I wanna hear you out. Mamaya, kami naman ni Dr. Heart will be sharing our thoughts. Pero for the meantime, gusto ko kayo muna. Ha? Oh, 5460, speaking of. Sabi niya, para sa akin, lahat ng totoo ay tulad ng nagmahal ka ng totoo tapos nabigo ka. Or di kaya ipinagtaksilan ka. Napakahirap. Di talaga. Dahil masakit man daw ang kagat ng ahas. Ngunit, mas masakit daw ang sugat ng puso. From Altans ng Kugman, shoutout po sa Tanugan and Langga family sa Don Carlos, Bukidnon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 1061, hi Frankie Du. Sabi niya, good morning, Doc Heart and Sweetie George. Kasi kapag totoo, puso mo mismo ang ibinibigay mo. Kaya kapag nasaktan, malalim talaga. Ang sakit ay patunay na tunay ang iyong pagmamahal. Ay, grabe. Gusto ko na umiyak doon. Ang lalim nyo. Oo, sabi naman dito, ni, eto ang andami ng ating pabati sa ating messenger, ha? Melissa Roblete, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito Sir Jimmy Caluso. O, shout out sa ospital sa Balingasag. Ay, na-ospital ang kanyang pamangkin na si Riza Sagado. Get well soon. Sa lahat ng mga not feeling well ngayon, ha? Get well soon. O, ito naman si Alpa. Sabi niya, because you opened your whole heart to truly love means taking down every wall. Letting someone see all of you, giving them the power to touch your soul. And that same openness is what makes it ache when things change. Good morning, Doc Heart and gorgeous George. Wow. It's me, El, from Malay Balay Bukidnon. Dagang salamat. Si Lori Jean Navarro Tabora. Oo naman. Sige, I'll try to play your requested song. Si Ate Marman, sayan, magandang umaga sa inyo. Good morning to you, Miss Jean, Dr. Heart. Long time no greet. Paki-shoutout ang Manzano Compound sa May Bulwa and Tequilay Brothers. See you again. Thank you, Ate. See you soon, ha? Sige, join us on our question of the heart. Bakit nga ba masakit ang totoong pagmamahal? Ay, guy. Ito na naman tayo sa makahinuktok na question. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You know the drill, okay? And ang ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 1024. Got more for you. Kaya naman, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: CDO, are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Bundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yupapo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Play It Forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and Life Goes On. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Chino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendio, Rowe 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:37. Ay, Christina Milan. Until I get over you, a little bit of the 90s there. And until I get over you, hanggang ngayon magtatanong ako sa sarili ko. Bakit nga ba masakit ang totoong pagmamahal? Bakit masakit kapag totoo kang nagmamahal? Nako. Isang tanong na medyo komplikadong sagutin. Maraming mga ano dyan eh, maraming mga factors dyan eh. Pero kasi tayo, kapag nagmamahal naman tayo, alam kong totoo. Pero lagi nating pinaparimain yung mga sweethearts natin na magtira kayo para sa sarili ninyo. But that doesn't mean na hindi nyo na totoong minamahal ng mga partners ninyo, ha? Just means to say you have to spare something para naman meron kang, you know, mahugot kapag ikaw ay nawalan. Diba? Ano bang ihugot mo kung wala, kung wala ka nung something na yan? Nako. George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Music from the heart. Nako, sa mainit na Tuesday. Mainit na mainit dito sa ano, ha? Sa Cagayan de Oro. Ito lang, madiscuss ko lang. Oh. Mapag-usapan lang natin konti. Itong pagmamahal. Na totoo. Bakit nga ba masakit? Kasi daw nagiging vulnerable ka. Pinapapasok mo ang isang tao na bahagi ng sarili mong karaniwang pinaprotektahan. May expectations at pangarap. Kapag hindi natupad ang mga yon, masakit ang disappointment. At hindi mo rin kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Maaari mong mahalin ang buong buo ang isang tao, pero hindi mo mapipilit na pareho ang ibalik niya. Ito nga yung sinasabi nating reciprocation. Mas malalim ang attachment, mas malalim ang pagkawala. Kaya kapag nasaktan ang isang pusong tunay na nagmamahal, hindi simpleng tao ang nawawala. Pati mga alaala, plano at mga pangarap na kasama niya. Agoy! Napa-agoy! Ay, nako. Eto, basa tayo sa ating mga sweet, sa mga messages ninyo, mga sweethearts, sa ating Facebook page. We got one from Sir Efren Wayan. Happy Tuesday, Wayan family, dyan sa City Homes, Malan ng Opol. Mayong buntag, Nanay Siding. At kay Mami Marilyn Gonzalez sa Tisay. Charm. Miss Tisa Gonzalez. Good morning, Mami. Sabi niya, fine morning, romantic talk heart and sweetie George. No comment mo na ako sa love hurts na yan, ha? Shout out na lang kina Mrs. Esther Cordero Alingig, Nona Joy Cordero at Kring Kring Patriarca na nakikinig palagi sa Heart FM dyan sa may LDCU School Campus. Dagang salamat, Mami. Thank you for sharing your thoughts. Eto muna, sa lahat ng mga gustong manalo ng bigas, mamaya mamimigay kami ni Dr. Heart. And for you to join us, ating kwentuhan, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, paki-follow, like, and share. You know the drill, ha? Huh? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. We got 42 minutes past 10 o'clock. More love songs. You know the drill. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Marajo, maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 6 more minutes bago po mag-alas 11. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, Dr. Heart, padayon.
1: Yeah, padayon gahapon.
0: Grabe, no? I love that word, yung padayon.
1: Bisag gahuot na ang dughan. Di ba?
0: Padayon gahapon.
1: Sinasabi nga natin, George, pag matagal na natin sinasabi to, pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Diba? Napapa, yun nga sabi ni Celine Dion eh, I love you, goodbye. Oh. Mahal man kita, pero kailangan, may kailangan akong buhay. Diba?
1: There are relationships na hindi humahantong sa tinatawag nating happy ending.
0: Totoo.
1: Diba? Meron mga ganyan. And we have to accept the reality. We have to face the reality. Masakit ito.
0: Diba?
1: Lalong-lalo na pag buhos na buhos ka na nagmahal sa taong minamahal mo.
0: Diba? Sabi nga nila, when you love, you just don't put your heart but all of it.
1: Mm-hmm.
0: Puso mo, kaluluwa mo, isipan mo, lahat-lahat na.
1: But we're always reminding our sweethearts, diba? Oh. Magtira tayo para sa sarili natin. Huwag natin yung buhos lahat.
0: Sabi nga dito,
1: ano daw? Sige nga.
0: Sabi, mahal mo man siya, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa lugar kung saan palagi kang nasasaktan.
1: Yeah.
0: Diba? Eh kasi aanhin mo pa, lalo na kung feeling mo, ikaw na lang yung nagmamahal doon sa relationship. Ikaw na lang yung nag-work sa relationship. Maybe it's time for you to know that even though sincere ka, genuine ka, baka kailangan mo ding mag I love you, goodbye na din doon sa tao.
1: Lalo na kapag ibinigay mo yung buong tiwala, yung oras.
0: Correct.
1: And of course, yung emotion. Yung feelings mo, binigay mo ng buong buod, di ba? Tapos, hindi nasusuklihan.
0: Ay. Alam mo, mahalaga talaga yung reciprocation.
1: Mm-hmm.
0: Especially nowadays. Kasi nagiging ano siya eh. Alam mo, Dr. Heart, nagiging standard na siya ng totoong pagmamahal. Kasi pag totoong mahal mo isang tao ngayon, kapag hindi mo ma-reciprocate yun, aba, hindi ka totoong nagmamahal dun sa tao.
1: So parang one-sided, di ba?
0: Correct. Yun
1: naman
0: correct.
1: Yun. Sinasabi natin, pag you're into a relationship, it takes two to tango. Kinahanglan nga, it's like kayong dalawa. You have to nurture what you have. Diba?
0: Yes, yes. So,
1: kailangan yung diligan, kailangan yung ibigay lahat ng spices. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Parang nagluluto ka lang din.
0: Correct.
1: Para sumarap yung inyong pagsasama.
0: At huwag niyong kalilimutan na when you cook, kapag niluluto ang pag-ibig, di ba? It takes time. So you really have to be patient talaga. Kasi hindi naman agad-agad yan eh.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Kaya nga yung iba, George, talagang patuloy na umaasa.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Nabalang araw, masusuklian yung kanilang binubuhos na pag-ibig ka nga.
0: Kasi sabi nga, Dr. Heart, hindi lahat ng pagmamahal ay nauwi sa panghabang buhay.
1: Yun na nga, sabi ko kanina, di ba?
0: May mga taong dumarating para manatili at may mga taong dumarating para turuan tayong magmahal. Masaktan, matuto at sa huli, mas mahalin ang sarili natin.
1: Yun yung sinasabi ko sa mga previous editions natin ng ating Music from the Heart. Di ba, may mga tao na dumadaan sa buhay natin.
0: Yes.
1: Yung iba nananatili, yung iba umaalis. But one thing for sure, they're going to leave us a lesson. Even yung mga nananatili sa atin, nagbibigay pa rin yan ng leksyon sa atin.
0: Blessing and lesson.
1: Alright, eto muna. Basahin natin. Dami pang mga pahabol. Sabi ni Perotso, sabi na, true love hurts so much. Because when you truly love someone, you give them the power to matter deeply to you. And you open your heart, make memories, build hopes, and imagine a future with them. So when things change, distance grows, or you have to let go, you are not only losing a person, you are grieving everything you believe you would have together. Sometimes the most painful truth is you can love someone with your whole heart and still not be able to make them stay. And kanin daw yung ganahan nga segment yun sa Heart FM. Kay manggawas ako ang tinaguang emote.
0: Ay, Miss Yang.
1: Sino to?
0: Si Miss Yang.
1: Si Miss Yang. Oh, ayan.
0: Pabulwa.
1: Hindi tumatanda to.
0: Hindi.
1: Oh, kasi Miss Yang lagi. Always Yang.
0: Sarap pakinggan, no? Nainaabangan talaga nila to. Kasi nagiging confident. They can confide and
1: just, nabubuhos lahat. Nabubuhos lahat. Actually, yun talagang gusto namin, that Music from the Heart, ito yung ating programa na maging avenue na para, anong tawag nito? Parang mabawasan yung sakit ng mga, di ba?
0: Makapaggawas. Imalabas yung mga hinanakit. Ito naman si Peach ko. Shout out sa kanya Mama Salvacion sa Makanhan from PJ Off. Don Carlos Bukila.
1: Valley Green, hi sa'yo. Ayan, maraming salamat for listening.
0: Oh, si Sir Dale, nag-reader taxi. Ito naman si Ate Gigi, sabi niya, ang pagmamahal, masakit na to ang totoong pagmamahal dahil kapag tunay kang nagmamahal, tunay ka ring nagiging vulnerable. Hinahayaan mo magkaroon ng halaga sa iyo ang isang tao. Kaya kapag nasaktan, nawala o hindi nasuklian ang pagmamahal, ramdam na ramdam mo. Minsan mas masakit dahil may expectations at pangarap kang binuo kasama siya. Nagbigay ka ng buong puso, kaya mahirap tanggapin kapag hindi pareho ang binanggit. Takot ka mawala ng taong naging mahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi lahat ng totoong pagmamahal ay nauuwi sa habang buhay. Minsan kailangan mong piliin ang sarili mo kahit mahal mo pa siya. Taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa Para Makabalan. Shout out sa inyo, ha. Maraming salamat.
1: Ayan na! Ito na yung gusto ko. Gusto ko na mamigay. Ano ba nangyari sa akin? Mamigay ng papremyo! Ito na, the prizes rise overload na. Isang winner uli, ha? Ang mananalo ng bigas at ganun din ng groceries mula po sa inyong Heart FM. Ito na, paikot tayong ruleta, George. Para malaman natin kung saan manggagaling yung winner natin for this hour. Yeah. Maikot! Malakas sa inyong mga radyo, ha?
0: Dito tayo, Dr. Heart, tapatigil sa Barangay Lapasan.
1: Mga taga Barangay Lapasan, palakasan ang radyo. Okay, bunot tayo mula sa Dropbox ng Barangay Lapasan.
0: Ito na. Ang kanyang address ay mula sa Bakonga Street, Barangay Lapasan. Congratulations, Monina Grace Abombo.
1: Monina Grace Abobo ng Bakonga Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner sa ating The Prices Rise Overload. Dali na agad sa station, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Prices Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:01, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sambangamba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Nelson Del Castillo right there. That's It Hurts When Love Fails.
1: Ay.
0: Yeah, indeed. Masakit, di ba?
1: Alam mo yung taas ng expectation mo na ito na talaga, pero wala eh.
0: Ay, nako. Ito muna, di ba Sonato George, mga nag-message sa atin. Mula kay 0083, sabi niya, hi, Mayong Buntag, Heart FM. Si CJ, gigreet daw siya sa kanyang mga kasama sa trabaho na si Digana, Tata Irene, and Ate Joy. What's that? Alzon. And also to Ronnie. Ayan, mga kasama niya. Maraming salamat for listening sa Heart FM.
1: 354, Maayong Buntag. Hello kay Tindo de la Rita. Magandang morning. Thank you so much.
0: 4396. Sige, maraming salamat sa pakikinig. Eva Gomez, mga taga Bayabas. Ayan, dyan po sa may Zone 4.
1: Good morning, 6127, Arabella Pastries. Thank you so much and yung lagi pakikinig.
0: Ay, masarap yung kanila.
1: Ay, oo.
0: Produkto dyan.
1: Masarap yung mamon.
0: Yan, mula naman kay Valley Green. Sabi niya may pasumpa-sumpa tapos mawawala lang. Sayang naman, partner.
1: Oo. Diba? Parang may kanta yan eh.
0: Oo. Pasumpa-sumpa
1: ka pa.
0: Pasulyap-sulyap yun eh. 1120, hi to you and get well soon.
1: Hi, get well soon. Mula yan. Kay Mami Nilda, Tubo and Padel, patuloy sa pakikinig. Thank you sa inyong pagpaminaw.
0: Sa pa ba?
1: Joel
0: Cerro Zamora. Ayan, good morning from... Uy, ang layo ha, Southern Leyte. Maambot kami dyan.
2: Talaga?
0: Oo, layo.
1: Good morning sa inyo. Good morning din sa kay Galbanaan, sa lahat ng may Pacard members. Kasi di biru yan.
0: Ay, Karin Torres, sabi niya masakit kasi ang... kasi nagmahal ka. Ginawa mo ang lahat para makita niya na mahal mo siya. But in return, wala lang sa kanya. Eddie, wow. Mahalab moves in mysterious ways.
1: Nagang salamat ha, mga sweethearts. Masakit naman talaga ang totoong pagmamahal. Lalo na kapag, you know, binuhos mo ang lahat. Pero, lagi nga natin sinasabi, Dr. Hart, kahit na magtira ka pa sa sarili mo, hindi lang pagtira, kung hindi, you have to make sure that your value is kept.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Yun. Masakit kasi, di ba, bubuksan mo yung puso mo. Correct, you open your heart to that person para correct, makapasok siya dun sa puso mo.
1: Yes.
0: You try to imagine, nandun siya sa puso mo, tapos it's not going to work out.
1: Ay.
0: Di ba?
1: Makaginawalalum na lang taani.
0: Mag-iwan ang pagmamahal sa sarili. Wala na po kami oras. Magpapaalam na kami ni George again. Maraming salamat for keeping us company, for making us a part of your daily lives. Ha? Talagang kasakasama nyo na lagi ang music from the heart. At syempre ang ating chikahan dito. Thank you again. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. And si George mamaya.
1: Mamaya, dear heart tayo. We'll see each other again. Love songs ulit tayo. Alauna hanggang alas 3.
0: Magpapaalam na po kami. Ingat kayo lagi and congratulations dun sa ating mga winners ha, sa ating The Price is Rise Overload. Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM 92.7. All day, all night, buong araw, buong gabi, hanggang madaling araw yan. Maraming salamat again. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Ingat po tayo lagi. We're leaving a song from Brownman Revival. Talagang lintik na pag-ibig na yan. Take good care. Always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin. Sweethearts, good morning! Happy, happy Tuesday, everyone! Welcome once again dito sa ating programang Heartbeat. And syempre, sama-sama naman tayo sa ating paborito nating kainan sa araw, di ba? Yung lunchtime. O, kasi yung makakasama natin is yung mga katrabaho natin. And of course, minsan kasama din si boss. Libre pa ng lechon manok. But anyway, mag-enjoy tayo sa ating lunchtime. Ano ba yung mga ulam natin ngayon? At extend ha, kasi hanggang 15 pa yan. At saka pero may good news tayo ha. Meron namang rollback sa ating gasolina. Nako, pwede na tayong magpa-full tank ulit. Kung insakto pa yung budget natin, di ba? Para at least this coming weekend, pwede tayong mag-road trip. Hindi kaya mag-joyride lang around the city, di ba? Anyway, happy, happy listening. Batiin natin ng magandang tanghali yung ating mga drivers ngayon. At kumusta po kayo? Dito din sa ating westbound terminal. Ang dami ba mga pasahero ngayon dyan? O aside sa mga buses? Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka yung mga pabiyahe ngayon ng pupuntang Iligan. Ako, malapit na din yung fiesta nila. Pagkatapos ng fiesta natin dito sa CDO, atak na naman tayo sa Iligan. Sarap kaya ng lechon doon. At tsaka magtampisaw doon sa malamig na mga pools nila doon. Oh, pero dito sa CDO, meron din tayong hasaan. Diba? Mag-enjoy din tayo doon. Sana magpunta tayo dyan sa ano ba yun, yung Sagpulon Falls. Ang ganda-ganda talaga, grabe talaga ng nature natin dito sa Misamis Oriental, di ba? Happy, happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan, yung Gabas family sa may Villanueva. Ay din po sa ating mga sweethearts dyan ha, sa may Hasaan ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin na andyan po sa may Sulana, Barangay Sulana, Hasaan. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka, of course, yung ating mga kapulisan, yung mga nasa bakery natin, ng mga sweethearts, especially dyan sa may Claveria at saka dito sa may Balingasag. Shoutout po sa inyo, Julie's Bake Shop Balingasag. Araw-araw yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. At syempre naman yung ating mga suki na namang mga laundry shop dito sa CDO. Happy, happy listening. Mars Laundry Shop, maraming salamat sa pagtawag kagabi ha. Unya na po! 11:41 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik with the music from Selena Gomez. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang Radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:53 ang oras natin, sweethearts. And we're still doing the first hour po ng ating programang Heartbeats. Martes po ngayon, araw ng Martes. May mga ritual ba tayo? Especially sabi nila ghost month na, di ba? Magpalina ta. Happy happy listening pala ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Buluwa. Si Ate Cha, happy happy listening sa iyo. And of course, batiin muna natin si Yael. Baka magtampo na naman. Hello Yael, how are you? Hi din kay Kuya Tolitz ha, at saka kay Cha Cha. Happy happy listening sa inyo ha. At saka ang sarap talaga ng ulam nila ngayon dyan sa may Trisis Eatery ha. Paniud to, sinugbang baboy, paksiw na bangus, and many more. Nako, ang sarap. Sarap pumunta dyan kung pwede lang. Maraming maraming salamat nga pala sa baseball cap ko, Ate Cha ha. Oo. Pagpunta ko dyan, suot-suot ko yan. Oh, happy happy listening sa inyo ha. Demsoy, maayong to sa inyo. And also, a happy happy birthday kay Alan Borja. Happy birthday. Greetings coming from Roger Balansag and family. And also, hi na din kay Kuya Jay Iliga. Iligan, Tagalog din. Happy happy listening sa inyo ha. Arabella Pastries, shoutout po sa inyo. And of course, ang ating mga Zumba Mom, she's dyan po sa may Bloomingdale. Yung mga, hindi lang sa may Bloomingdale ha, ang dami rin mga Zumba Mommies natin, yung mga nag-zumba sa barangay. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Ay sa ating mga sweethearts dyan sa may Agusan, at saka dito po sa may Tablon. Happy happy listening sa inyo. Marifel, mayong pagpaniud to diha sa imo ha. 11:54, oras natin sweethearts. More music pa rin. Patuloy na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 8 na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula

0: Na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, kuya po'y malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami kuya po'y nang pinagbago. Araw po po kuya po'y sa umaga.
0: Opo.
1: Ay, yun ang pinatapin namin.
0: Opo.
1: Tapos pangalit. Tapos ito bago matulog. Tulad kuya po'y ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
0: Yung pagbabawas.
1: Ayos din kuya po'y. Kung saan, dalawang beta, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay mare, wala dai ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela o mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hay nga, salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon ni Anos, magkita man nagkuyog ang tod og di man non ta maugmaan. 1 hour lang gud. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas and syempre ang atong mga produkto unya tawo atong hisgutan og manambag takaron sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Yunis, ganun nga si kaman. O kung sa gusto mo buhatan ko, o mamemory action ni kinabuhi ang gipuyan ko, ba nimo? Magpanuvena ko? Kining kapobriyon nga pamuyo? Kining paglamoy na to sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi dili pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kaya kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na ng bahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa, dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang ako mga pangandoy, kinahanglang biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunog og kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ang salamat ka makabuhay. Mauna na yung theme song sa mga ay relasyon nga illegal. Kanang husto ilang gugma pero sa sayop nga panahon. Yadungagi na lang sa sayop nga tao. Mga yun ana ang teg. Pero din sa itong tulumanon, di gyud ta masayop.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
0: Manganta pa ta. Natay kanta nga ka ng ginatawag na to para sa mga illegal ng mga relasyon. Kanang relasyon ng mga tanang kag magpadayon ba? Utubag rasad kog maybe. Diba?

0: naging una ko nga tingali. Tingali, magpadayon mo. Pagipod nga tingali, di lang. Or magmalipayon, baka tingali. Depende, regid na. Diba? Sa pagpadayon sa unahan, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta? Smile lang diha. Mahalag na kay sulira, na kay problema, kay sabiwa. Talang tao sa tanabuhi pa na adyo na'y problema. Depende rin na sa gibugaton, gidakon. Pwede man nga gamay ras ako, dako na para sa imo. Ang imo hang gamay, dako na sa ako, ana. Depende sa upbringing. Ang upbringing na angin. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras, di asimang nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas mo, yatong iampo, kanunay sa labaw makagagaon. Ako si Lady Batut, magkuyog tasod sa usa ka oras. As usual, uban sa tong tuyog tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, nagkanyabot ang mga hisigutan ng kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Ngayon na, sub ka makabuhay, ang ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Today mo ang ikapito nga yugto kong chapter 7 sa iyang kasaysayan. Ready na ba ang tanan kay pwes ni ana ato ng sugda ng pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang istorya? Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.

batog biniminus po ni Eunice ang damdamin ko, ang pagsasakripisyo ko para sa kanya, ang pagkatao ko. Nakakadismayaho ang tratamento niya sa akin, pero tila hindi na niya kasalanan ang lahat ng yon, kundi akin. Dahil alam ko naman kasi na hinahayaan ko siyang abusuhin ako. Hindi ko siya sinasaway sa pang-iinsulto niya sa akin.

0: Ingon ako lang ra kanya po. Gusto ko gayod nga makasal ka mo si Eunice. Kay dili ideal ang panagtipon nga way blessing sa labaw magagagahom. Pero kung ingon naman lang ni Ana ang matang ni Eunice nga mao'y imong ikadayon, kung nakulang ang budesisyon, maayong putlo na lang ang inyong relasyon o tuldukan ang inyong panagtipon.
1: Lulusi mo.
0: Dili ba mao may angay? Kay toxic siyang babayhana, dungan sa iyang pamilya. Toxic ang inyong relasyon, toxic ang inyong mamahimong kaugmaon.
1: Pero mahal ko si Eunice, Lo.
0: Why makiglalis ni mo ni Ana? Pero ang pangutana, mahal ka ba usab niya?
1: Mahal ko niya, Lo.
0: Kung ikay mo sulte. Pero siya mismo, makaprangka ka siya, makalahutay ka siya sa pagtubag kung pangutanon mo siya kung mahal ka ba niya? Oh.
2: Unsag ka na pangutan ang harakan?
1: Tubaga lang ko, Eunice. Gusto ko masayon.
2: Mahimo ba?
1: Mahal ba ko nimo? Sama sa gibati ko para nimo.
2: Kinahanglan bang istoryahan pa nato kanang butanga?
1: Sultihi ko.
2: Dili na kita mga teenagers ra kan. Uy na kay kun magsulti pa kita bahina na. Dili na patwitam sang atong relasyon no.
1: Mahal mo ba ako?
2: Ikay tubag ana. Aron dili ka masakitan sa babati mo gikan ako. Oh, may lakton pa ko. Bye.
1: Oh. Wa net tubag ang akong pangutana. Naglikay siya.

natin iniwasan noon ni Eunice na mapag-usapan naming dalawa ang tungkol sa aming damdamin para sa isa't isa. Nais ko sanang marinig sa kanya kung mahal niya rin ba ako. Pero ayaw niyang sagutin ang aking tanong noon. Inilalayo niya lagi ang usapan. Ayaw niyang matukoy ko kung ano ang totoo mula sa kanya.

0: bulgar na kayo si Eunice, Manoy.
1: Lilo.
0: Nakita sa ko mga friends si Eunice. Kauban niya dito sa mall katong iyang ex-boyfriend nga ginganlan og gabo ba to?
1: Ha?
0: Dili unta ko mo to, oh, pero doon na may resibo. Di pa daan nila diri na ako ang retrato nga nagkuyog tuod sila si Eunice o gatong tawhana.
1: Sila lang duha?
0: Well, doon ay props. May kauban sila o sa kababay. Hibaw ka na, instrumento babali aron dili klarong may malis siyang ilang panagkuyog.
1: Lilo.
0: Huwag ka gibakabadlong niya. Ngalikayan ka itong tawhana. Respeto malang unta niya diha nimo.

0: rakan. Niya ka magudini sa kong opisina.
1: Niligubot uaway ang tuyo ko gabo. Kundi ni ako. Aron mo hangyo ni mo pabor.
0: Ha?
1: Bahin kang Yunis.
0: Hmm? Ngano? Unsa ang bahin ni Yunis?
1: Wano ko'y labot kung unsa ang tuyo mo niya. Pero nahibaw kong dilimayo sa akong bahin. Wa ko'y interes nga masayod kung unsa ang gisaad mo niya. Pero isip lalaki, dili ka matingali gustong samukon ang imong karelasyon sa iyang ex, dili ba? Dili maayo sa akong bahin ang pagpaduol mo niya. Unta makasabot ka. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Sa inyong gibuhat, na perming magkuyog sa gawas.
0: Nganong ako may pakiksultihan mo bahin sa imong ka-insecure?
1: Oh.
0: Nganong dili man sa Yunis ang madlungon mo? Kay siya man ang ipaduol na ako og napakitag motibo nga gusto niyang magparto kami sa among relasyon.
1: Oh,
0: mipaduol na lang ko kay mao iyang gusto. Gihatagan ko niya paglaom nga magkabalik kaming duha. Kay matod pa niya, gipaabot na lang niyang ikay mo buhi nga ikay makigbuwag niya.
1: Unsa?
2: Sakit kini ang iyon na ano nga kanang lahi ang ipatuo sa usa ka tawo di animo, although sakit ang iyang gisulti, pero mas sakit kini masayran nimo ang tibuok na kamatuoran kuno sagot ang real score nga ang imo ding partner ang nag-initiate nga magpaduol atong iyang ex. Unya gimugna lang niya nga gitwist ang istorya para hindi naman siya ganong kasama sa paningin mo. Ay nako, nakakaloka, nakakalurky. Oo, nang bongga. Anyway, kamakabuhay, unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya mo balik dayon ta. Human sa pipila ka mga pahinumdom, aron ito ipadayon ang pagbasag pagdrama kay naatay ikatulo katapos ang tipak ang aparte sa chapter 7 sa iyang story. Kanang tanan, din lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay!
9: Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni anak ka makabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa ibalatian kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka diya ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, og EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Tabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pa yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kasaligan ang atong kapsula, ka makabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa ka gatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kaayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala itong ma-organize. However, kung mo create ka ganang particular nga situation sa imuhang body, nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid po na mauna-huna na itong issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gyud na ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gyud ang problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato ana, makadestroy na sa mga makadaot nga mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa neem. Oo, di ba makatabang na para kita magpabilin nga basko o guhimso o layo sa mga balatian o safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. tumaron nato na every day. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas og produktibo ta every day.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Indeed, kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom pa ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta haoy, tanda ka ng dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay muraga di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, niya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay dagan kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay, o ginatawag na itong Moringa oleifera, ang scientific name ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Dali Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sago na ito sa gulay, sa mga sabaw, ana. Say, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Yan, ana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon o labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 ka beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 ka beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera kamakabuhay naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mukipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Butangon ang dugo, abin nagkusog ang dugo, kayo mo yung sila kusog ang agas na dugo, oh. Taob siguro. Kuha dahil kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag muscle mo na imong gusto, makatabang sa ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito
5: ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang iyong lingkod, ang iyong Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus.
2: Abtik ka makabuhay, yan ang sumpay, ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa relasyon sa tong sender nga si Rakan. Nauna, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Patod noon ko lamang nalaman ang tunay na kwento. Hindi si Gabo ang atat na magkabalikan sila kahit pa may interes ang lalaking yon. Si Eunice pala talaga ang nagpahayag ng kagustuhang maging sila muli. Iniba lamang niya ang pangyayari para gumanda siya sa kwento. Pero ang tanong ko lamang, Lady Badod, kung ang taong mahal mo ay iiwanan ka dahil may ibang taong magbibigay sa kanya ng ibayong kaginhawaan sa buhay, ang pag-ibig ba ng taong mang-iiwan sa iyo ay tunay at totoo sa simula't sa pool pa lamang?
1: Oh, ang ama ni Eunice, nasa bahay. Nagsulti silang doon sa tugkaran. Mapahipiun ako.
2: Nganong dili mo naman lang sundon ang gisulti ko, Eunice?
0: Paadol.
1: Unsa man kay ilang gipanagsultian?
2: Dawata na pagbalik si Gabo. Kwartahan na siya. May seguridad ka na sa nindot nga kaugmaon uban niya.
0: O, oh, pa makibuwag niya ko, sirakan pa.
2: Paabuton mo pa bang buwagan ka niya? O kung dili siya makibuwag?
0: Gusto ko. Safe ko, no?
2: Liho ka na kini, Eunice. Samtang nabalik pa ang interes niya, di mo ni Gabo.
0: Naglibog pasag ko pa. Naglibog ko.

0: Nag-uol ka man, oy?
1: Gisakitan ko, Lilo.
0: Sakit gyud ang kamatuoran. Pero, hasto tuod, nga nung dili mo naman ang tuod, buwagan si Eunice. Ikaw na initiate kaputlon ang inyong relasyon. Kaya wala may kapaingnan ang tanan.
1: Gisakitan ka iko kay naglibog pa si Eunice kung magpabilin siya sa kong kiliran. Naglibog pa siya sa pagpili na ako uban sa tinuod kong pagbatid para niya. Naglibog siya sa kalibutan ng kalipay nga mahatag ni Gabo nga to niya. Gisakitan ko. Kaya dako ang posibilidad nga piliun niyang biyaan ko. Bisan pa man sa kong kamatinud-anon nga to niya.
0: Manoy.

batod masakit po para sa akin ang pakikipag-usap na yun, Eunice. Matagal po bago siya nagsalita. Matagal bago niya ako pinrangka. Naghintay ako. At tila walang hanggan ang hinintay kong sasabihin niya ang makasasakit sa akin noon. Hindi pa man po, Lady Batod, ay hindi ko na namalayang tumulo na pala ang aking luha mula sa aking mga mata. Ang bawat patak ay nangangahulugan ng wala ring katapusang pagdurusa.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Rakan. Wapamien dito ang tanan ha. Sundan gyapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Pero promise, unya human sa pipila lamang gid ka mga painumdom sa atong pagbalik atong lakbitan ug isgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Isa date gyapon ano ha. Dinhi lamang gyapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko. Lady Batut. Tambagi ko. Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Matur kong ignon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ito ang EXL Makabuhay.

0: Plus Capsule is iba tong dietary supplement. Everyday na itong baka tumaroon ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na kay panaming sa bisan unsa nga mga sakit. Mao na nga imo na daang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na kay balatian, all the more nga mutumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mao na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po ng mga binipisyong atong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. O niya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve bagid sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga binipisyo nga naa diha sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano ka makabuhay, doon na 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C. Diba, bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagay phytosterols, tannins, o flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health o makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: And syempre ang atong programa ang tambagi ko Lady Bator gihatod ka nato gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Unya mawagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus ng bonggang bongga. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ugdagan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult, imog yung i-maintain everyday, di kay kung mahinom, domra. So, usang at usadwa ka kapsula everyday. O niya, ang tubig ka pag-aim nun inadlaw or warm water, di yun pwede ng bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas daghano na ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na mukaon. Pero paabuta o sa ang usa ka oras, gikan kami kaon, isipin mo ang gihapong food supplement. Sama na ako sa uban pa, muinom kita everyday sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule o ingon man sa itong kaping all-in-one nga pagkatawagon, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahigkalan sa kita sa atong naandang programa Ang Mga Panid sa kagahapon. Huwag kinilisan niyong higalas, Kuya Arn, magigkuban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga lumulupyo sa Surigao City nga si Vanessa. Vanessa, salamat kay sa imong tampo, no, nga imong gisalig ni niya itong programa sa imong kaagi nga imong gishare diri ka na ako. O panikamuta na ito, Vanessa, nga mataga na ito insakto kinabuhi para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Sa tingin pa, kumusta ang itong mga users sa atong mga produkto, no, labi na sa nagkanlaing mga lugar. Manginaot ko, ana, nagpabilin pagyapon ninyong pagsalig, hantod karon. Kahibalo ko, nakahatag yung kinigmayong benepisyo di ka ninyo. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mahigala sa mga users na ito. Padayon lang unta mo sa paggamit, no, sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang imong pag-ihi. Then regular ang imong pagbawas sa hugaw nimo kada adlaw. Ug hinanok ug taas ang imong pagkatulog. Sa kantidad lang, 4 pesos, no, mga higala. 4 pesos, pinakataas 5 pesos sa matag timpla ninyo. Gawa sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayin sa ninyo ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple, mga higala, doon na kinidaghang benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa atong blood pressure, no? Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Okay. Ayan, mga higala, kaninot atong Coffee Corn Purple. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin. Kasitaba, mga higala, no? Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Dugang pagyud nga sagol, mga higala, na siya'y malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya'y guyabano. Makatabang sab sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag isisagol nga ang palaya o barley grass, mga higala. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. No? Og dugang pa yun, napagin sa spirulina, mahigala. Ang spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Then siya ay chia seeds nga sagol sab. Dugang asagol, chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, matabangan nga mo normal ang blood pressure og sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function og mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw ug paghinanok sa pagkatulog. Busa, mga higala, sulayin ninyo ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Sabi niyo, mahigala, pero akong hangyo sa inyo, mahigala, no? Nalang ko ipasabot nga, di lang na ito himon o magic ang itong mga produkto nga diha din, pag inom ni mo talab dahin sa mahigala. Epekto na yun, labi na sa para sa siling, pwede ni mo pagpiga, muhalang na yun. Ayaw, mahigala, no? Mga 2 days, mga 3 days before siya mabantay na ni mo ang iyang epekto. Okay, pero kung gusto niyo yung epekto na yun, mahigala, pero lahi niya yung epekto. Pangdugang og energy kini atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee, mahigala, dagay matabangan ani nga performance sa imong trabaho, dili ka laayon sa imong trabaho tungod kay energy ang iyang ihatag diha kaninyo. Pero first time ninyo nga pag-inom nining atong Turbo Max Coffee, pwede tagtunga lang sa sachet para maistudyuhan ninyo ang iyang epekto kung unsa gid ang iyang ikahatag nga energy. O kulangan mo sa tunga sa sachet, pwede rin ninyo hot doon ang usa ka sachet pagtimpla. Doon na kini mga epektibong sangkapsab, no, sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napod siya isagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napod siya isagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. O ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan o sip-on o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagin si Sagol, mahigala nga rin ginseng, horny goat weed, pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usap mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle din ha, mga kuya o mga papa, mga daddy, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kafe nga pangpadugang sa energy. Okay. Ito may gala sa laing product nato, no? Labi na sa atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Nga ubay-ubay na ang natabangan nini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kay nindot siya, mild lang siya mahigala. Mga pure herbal yun ang anaa sa iya. Huwag dili siya halang. Pwede kay sa mga bata, no? Pwede kay sa mga bata, dili makadaot sa panit. Kaya wala siya chemicals nga sagol ni atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa mga adunay panuhot, pamaol, labi na sa mga buntis, mahili kay sa panuhot. Mga buntis, pag haplas mo, dili mo mabalaka sa itong Orion, kay di ni makadaot sa inyong baby kay way chemicals o wala siya halang, di po makadaot sa panit. Nya, dayon po, mahili kayo sa panuhot o dali rin yung pagpanganak sa higayon nga magbati na kamo mga buntis. No? Basta maminti na lang pag haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dili kita maduulan o lamok ninggi kung makapanghaplas kita sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tungod sa citronella extract na nasa atong Orion, mo nagbahuan ang mga lamok na nagdalawag problema. Makatambal sab sa mga katul-katul sa panit o dayon mga allergies, pangagod o buni, mga bukol, pwede taplakan o gapas nga nay Orion ang atong bukol. Makatambal sab sa mga almoranas, kung masugmat imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, taplak lang siya gapas nga nay Orion yapon imong lubot panahon sa kagabion. Sikreto lang kung ikaw lang magpunto, mahigala. Oh, labi na sa mga balakubak sa ulog, mga kaspa, kung wala makuha sa inyong shampoo ngayon yung gisaligan, kining Orion, mahigala. Haplas silang ng buhok sa mga bata o bisag sa mga daligitahay. Haplas silang ng buhok, lukpa, pag malukop na, putsa sa usa ka oras. Pag humasa usa ka oras, tanggal ang silupin. Maginahinay na sa pagpangatanggal ang mga puto, lusa o kuyaman. Huwag ka na bitong problema sa bata na isa'y tabi-tabi lang sa nagkao, no? Kanyang madaot lang daunggan ba? Sa'yo magnana na niya manimaho. Magkuha lang kag ahos. Chap-chapo ni mo ng ahos, pinupinuhon. Pag kumanana, butangan ni mo Orion. Patulo din dito din sa dalunggan sa bata. Kaya nagpagtambal, no? Kung may problema sa mga dalunggan. O sa lain bahin usap, mahigala, napag kita usap kahaplas, pero kaming bakini, ha? Kini atong Supremo Herbal Oil. Wala pa kini sa pangaparmasya, dili pa ninyo ni mapalit. Pero sige lang, i-advance lang na ako sa pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting mahigala. Doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang imong samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun na nimong relieving effect. Og protektado po kagihapon din sa lamok ning ginini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samoyaw. Sa atong Orion, protektado ta sa lamok tungod sa citronella nga naasagol sa atong Orion. Kini pong samoyaw makaprotect gihapon sa mga lamok ninggi nga nasagol sa atong Supremo Herbal Oil kining samoyaw nga herbal mahigala. Abi ninyo 25 na ni katuig nga saloyana sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil, pero nawala lang sa iri na stop ang pag-endorse sa iya ha. Pero karon atong ipaningkamutan mahigala nga mabati ninyo og dayon kung nana na mapalit ni sa inyong mga pharmacy nga duol sa inyong lugar, moingon ra ko ha. Okay. Napakayuban pang mga product nga gusto na ako i-share da sa inyo ha, pero unya na, no, gikan sa mga kabataan, sa mga hamtong, mga dalaga, bisan pang mga katigulangan. Standby lang una ato sa sugdanas paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Vanessa nga taga Surigao City. Vanessa, ani mong kaagi?
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, ayaw pagpakawa sa paglaom, kung unsay mawala ang pinaka-importante para kanimo. Para masabtan ninyo ba ayaw mahigala atong tagag kinabuhi pero sa dili pa ato sa pabati ang gipangayo niyang awit.

0: ngayon na ito mabalikan namo ni Roy. Ganun na sa among mga plano. Pero nga, ngayon na ito po kining ato na siya sa lain magpakasal.
1: Vanessa?
0: Ma?
1: Hantod pa ba karon? Sikag, hunahuna niya ito ni Roy.
0: Abi ni mo madili ko makatuo mga dito na siya makasal sa babae nga wala niya igong maama.
1: Tinood ba yun nga wala sila yung relasyon niya itong babae?
0: Kato nga babae, ma. Sa wala pa kami ni Roy, sa una pa. Nasa'y gusto kay Roy. Pero tungod kay walay. Plano si Roy nga manguyab kaniya. Kaya ako ang nagustuhan ni Roy. Siguro nangita siyag paagi. Sadyang may bakasyon si Roy sa ilang lugar. Natuwa ang babae dito. Nangitag paagi. Nga makuha na si Roy. Ang buto ako kay Balo. Nga nung wala man mag-amping si Roy. Nga nung nakiguman ba pag-inom sa iyang mga barkada dito. Nga naa ang babae.
1: Malay na to, ma.
0: Nga kunsabo ang babae sa mga barkada ni Roy. O gusto po sa mga barkada ni Roy nga dito na mag-maintain si Roy. Labi na kung sila na magkadayon ni Itel. Muna nga nangita silang paagi. Nga sila ni Itel ang magkadayo ni Roy para dito na mintin si Roy sa ilang lugar yun. Huwag dili na si Roy makauban ako diri.
1: Masakit nga ayo ba sa duha na mo katuwing relasyon ni Roy.

Ingani lang ko sa yun. Igura siya may palayo ka dali ka na ako. Timo bakasyon siya. Kay gimingaw na sa sayang maginikanan. Karon may balaan na lang na ako nga. Human siya manawag. Nasubo kayo siya. Murdi niya kalipay nga maging minyo sa babae nga wala niya kuma. Huwag nahibalo ko niya na ma. Sadyang dito kami nagkita ni Roy. Nga ang babae rin ay gusto kanya pero si Roy wala. Kay si Roy ako ang iyang higugma. Naunsao naman ang karon. Isakitan lang ko ba? Si Roy na ako gusto. Niya karon dito na siya makasal sa lahat. Unsao man nato na. Mahal na ko si Roy, ma. Mahal na ko siya. Himalo ko nagkahinigong maay ka mo ni Roy. Gani sa paglakaw niya ni Hapit pa siya diri, nabati pa na akong inyong panag-inistoryahay. May tungod sa inyong mga pangandoy sa inyong kaminyoon. Ay, karon, nahibalaan na lang nato. Nalain na yung pakaslan. Di ba na siya pwede nga mo ikta dito mo lakaw? Huwag nakabalungon sa mga plano sa babae ma, sa iyong pamilya. Para lang nga mapugos si Ruiz pagpakasal sa babae nga wala niya higong ba ah. But pasabot na hitabo na sila ni Rene atong bayana. Wala ko kabalo ma. Kaya ngun si Roy wala yun ko no. Nahubog lang kung dito pong babae, nagtupad sila gingga. Nadili mo sugot ang pamilya, nga di sila makasal ni Roy, ma. Kay makauulaw daw, huwag na'y nakahibalo nga. Nagkatupad sila ni Roy yung si Itil sa pagkatulog, tungod kinakainom sila poros. Pagmata daw niya, nana si Itil sa tapal. Pastilan.

Bani sa anak, pag-andam tag panihapon kay natay bisita gikan sa Cebu. Oh, kinsa ma? Ay, sila Vili ug yung inahan. Si Vili ma? Oo. Mao pa? O, maniturun sila, maabuturun. Ganun-ganun pa ko ni masultihin ma? Ay, surprise gani. Pati ako na surprise ko mo to nga. Nagdali-dali ko sa pag-anda mo na magpatabang ko sa imo ha. O, sige ma. Nakahinom-dum pa baka ni Billy? Dito man tam, siguro mga upat na katuwig o lima na ba? Grabe, may ano mo kasuod ni Billy? Oo ma, katong nakabakasyon ta Cebu. Oh, onya. Nakabantay, bigay ko nga. Sige mo kuban. Samtang nag-istory-istoryahan mo, gihagkan ka ni Billy, di ba? Diri pa yun sa imong lips. May natugdumduma, mawala na to ma. Anak, guwapo may asbili o buutan sa di ko ka nang sa ema, bastos. Kalit lang ko niya gihagkan niya itong tungora. Ah, stilan igura to, hilam osan, wa naman to. Pero, wa naman si Roy. Basinog. Manguyab si Billy sa imo, kaya katugit si Billy, nakagusto sabto sa imo ha. Ay, handod karon ma si Roy, pag-iapon ang gihigog ma. Ngayon sao naman, ang kaslo naman siya dito. Bisan pag dili pa dahil sila kaslo, kaya tungo dili siya gusto palakawon sa pamilya. Kinanglan mag-uban gin sila ni, kinsa to? Si Itel ma. Sige na, pag-andaman naman nagpanihapon na to. Para pag-abot sa itong bisita, ngagikan Cebu, sa akong kumari, maka-entertainment na sila sa ilang panihapon.

0: Oy, anti. Mayong hapon, anti.
1: Ay, Billy, pastilan ni mo dong ni samot naman yung kagagwapo dong.
0: Asa man si Vanessa?
1: Ay, to apang naligo to. Pag-ilis na siguro to. Asa man si mama ni mo? To pa si Gawas. Pinabay sa'yo ka-istory nga kaila po daw ninyo.
0: Ano na to rong, ti? Ako lang yung nagsulod.
1: Alasigit, ato ta sa lamisa, kaandam ng pagkaon. Salamat ka, ti, ha. Ay, kumusta na mo, Mare? Ati, Amare. Tigulang na. Ay, di ha magita pa dolonggod. Oy, Vanessa. Ate. Wow, kagwapa na ni mo, Vanessa. Gwapa lagi, pero nasakitan in taon na. Kay nga naman. Ay, ang iyang uyab nga nga nagroy. Tua, imbis sila'y plano nga magminyo. Tua, na biktima sa lain. Nalangkat. Mauba. Nanunaon sa man ang pagkaon saan. Ay, ang iyang uyab may bakasyon sa iyang lugar. Asa man ang lugar, ah? Kandi pakabot sa Panabo. Padung Dabaw ba? Ang maoba. Unya, unsa may ribalita na. Ah, ito ana sa laing babae. Mauna nga, galunliin taon ng isa. Ayaw pala, abi, Vanessa. Daghan pa'y lalaki din, ha. Ikaw pa, kagwapa ni mo buhutan. Daghan pa'y makagusto sa imo, ha. Labi na ako.
2: Ah, Billy.
0: Bitaw, ate. Ah,
1: unsa ko'y naan niya, anak? Kaulit ako man si Billy.
0: Ganun mo sipat ka sa ako. Baba, Lisa?
1: Parang ni mo ka malito. Malito ka ikaw.
0: Unsa pang kapagkabalito? Katugihan ka na, pila naman to, dugay naman to. Gukapahan na ko sa imo, ha? O niya, dili na ko makapaabot ka, manguyab pa ko sa imo. Gusto na ko, mahalukan tanadayin ka. Puro nang gigil ko sa imo, ha ba?
1: O, nabastos ka. Ay, tama na, Vanessa. Tama na. Tama na. Sagdi lang ko na ito, mga anak, Mare. Ay, sige. Pasin magkasinabot ra mo din, ha. Magpinasayloay mo.
0: Ambot ka, ani, ma. Pasayloan ba ka kuha din, ti, ma?
1: Unang-unang pa na ako na ako'y pasaylo sa imo, ha.
0: Mau ba? Ay, kung sorry sa imo, Vanessa. Huwag ko pa ang cute lang ko sa imo niya itong tungura.
1: Kiyotan sa iyong mata.
0: O na nga, lipot din alam, ah. Pero bitaw, Vanessa, sorry yung kaya, ha.

0: Mandi sah.
1: Oh. Ano niya kadiri? Hindi ol kadiri sa ko ah.
0: Walang. 15 days pa midiri sa inyong balay, mapuyo. Mana, ay lang laina, no? Hibalo na ka nga, nakagustugi ko sa imo ha. Itong pagbakasyon ninyo sa Cebu ni mamagpapa ni mo. O ito nga, sa ilo-alok atong kalitra katihag ka na ako. Kahit balo ko kung mananghid ko, di ko ka magpahalok.
1: Mura nakatamay ka sa ako niya doon ora.
0: Dili, dili yun sa nakatamay, gigwapahan lagi ko sa imo ha. Ingon pa sa kuan, gihimusan ko ba? Niya alam, may bigay mong lips ni mo. Niya mag-istorya ka, grabe. Pwede ba manguyab sa imo ha? Total, ano man ka mo ni Roy? Sige na, Vanessa. Ayaw ka bala ka. Kay... dili ko susama kay Roy nga. Magkumpiyansa. Hibalo mo din siya nga na ang babae sa ilang pag-inom nga nakagusto sa iya. Di, wata kay balo. Kung sabo to iyang mga barkada. Boto nga, naingatong pagkahitabo. Nag-inom. Nahubog siguro si Roy. Di... asa nakatulog? Sa kwarto ni... Itil. Kaya dito man din sila nag-inom. Kaya barkada man din sila.
1: Pwede ba dili na ito na iskutan?
0: Ah, sorry, sorry kayo. Basinog pwede na ko. Manguyab sa imo ha. Abay mo, Vanessa. Tinudanay niyong ako ha. Sige na, Vanessa. Andam ko magpakasal sa imo ha.
1: Ampot.
0: Wala na si Roy. Sigurado nga tuwa naging siya dito. Natuwa po di ang pamilya, di ba? Dayo lang si Roy din sa inyong lugar. Nagtrabaho lang siya, pero pwede na sa magitag trabaho dito. Human sa ilang kasal na itong babae. Kaya di makamusugot yung mga ginikanan sa babae kung di sila makasal. Tungod kay nakita sila nga nagtapat sa papanghigda. Hanto na buntagan.
1: Pwede mapili, di na ka mag-isigot niya na ba?
0: Sorry kayo.
1: Ako pa ka nang unaw na imong gisulti din sa ko ah. Imong gusto.
0: I love you. Ah, sige.
1: Sige na, maglaag ta ta. Di lang ta mag-isigot party sa akong pagpanguyab sa imo ha. Maglaag lang ta. Iwa pa ko kalaag kay lisod kayo nga ako'y kauban. Sige na, uban hinoon ta. O sige, mag-uban ta. Para mas sweet usap ka din sa story ko.
0: Salamat ha.
1: Si Eve, saan nasa talapit? O sige, mangandam sa ako.

0: Wala ba'y mahinamduman ni mo dire?
1: Ha?
0: Wala ba'y mahinamduman dire? Basta masakitan ka. Pero ikaw ang nagdala din sa kuha sa pantalan. Oh.
1: Kaning alingkuranan, Vili? Samtang mga tubang mi sa dagat. Kami ni Roy.
0: Unya, nganong gidala ko ni mo dire nga masakitan ka lang? Wala ba ka balo?
1: Ayaw ka bala ka.
0: Grabe yung tama ni mo kay Roy, no?
1: Mahal na ko si Roy. Hibalo ko. Tungod kay nabiktima lang siya. Hibalo ko nga ang iyang una-una karoon na asa ko, ah. Vili. Di lang siya mo tawag sa kuha. Kaya hibalo siya nga. Di lang ako mutuo sa iyang mga rason. Pero sa akong una-una, nabiktima lang siya.
0: Yung sa ako naman, ha?
1: Labi na kumang lugar dire sa Surigao, marlaaga na mo. Dili na ko mapungan akong luha. Anong naman ako?
0: Tama na. Ay. Imbis niya nita nga maglaaglaag ta, mao naman hinuuning na resulta hinuon.
1: Usay ka na na mag-istambay di ang bangka. Magdalamig pagkaon, musa kay Miss Bangka magpalutaw-lutaw. Malipahin ko kay Roy, Vili. Puno siya sa komedya.
2: Minsan tama, minsan mali.
1: Malingaw ko siya, basta mag-uban na mi.
0: Sige lang, ay lang pagpakuas paglaon. Basin makaya na ako ng style ni Roy. Paningkamutan na ako. Pero taman sa kong mahimaw kung imo lang kudo aton. Himo na ko ang tanan.
1: Maglisod ako sa pagkikalimot kay Roy.
0: Unsa may gihimot ni Roy, ganun ang anak man ka.
1: Ambot. Sa tanan niyang ipakita, diri ka na ako nga mo ay pirminti na ako mahinom duman. Dami na akong manglaag kami diri sa Surigao. May mga pagkaon nga makita na ako. Nga yakin yung paliton, ihatag niya sa kuha mo na masakitan ko nga magtanaw sa mga pagkaon. Dami na prutas. Mahinom duman ako si Roy.
0: Tama na.
1: Tama na, Vanessa.
0: Tuwala si Roy sa lahi.
1: Kung sumaya akong buhatan para makikalimot ko sa iya.
0: Sulay ko sa pagdawat, Vanessa. Sulay ko sa pagdawat.
1: Vili.
0: Balimtan mo siya sa hinahinay. Maningkamot ko nga malalipay ka sa atong relasyon.
1: Pero mapauli ra ka sa inyong Cebu.
0: Pwede ko magpabilin dire. Pwede ko mangitag katrabahoan dire. Para permente kita nga mag-uban.

0: Oy, mali pa yun ba ng duha?
1: Te, mayong gabi ite. Pasensya nga na dugay mi ni Vanessa.
0: Ay, wala ka na yung problema, oy. Asa man yung taon mo, anak, nag-dende in Bandris, Surigao.
1: Nanuri lang mi ni Vanessa sa suruyanan nila ni Roy.
0: Ay, mas nagdugang ni nun ang problema ni mo, anak. Okay na ma. Naman sab si Bailey.
1: Tood, te. Malipayin kay ko.
0: Kay nga no, Billy.
1: Gidawat ako ni Vanessa. Kami na.
0: Ah, mauba. Tinood ba kin ni Vanessa? May hinahinaya na ako sa pagkalimot. Pinaagi ni Billy. Ngayon sa ako man ato ni si Billy nga muuli na magyapon ni.
1: Te, ay kabala ka. Manangihidra ko ni Mama.
0: Saon sa kanaan?
1: Ma, mangita akong trabaho din sa Surigao, ma. Para magpabilin ako din sa Surigao.
0: Sa ato pa, pagpaulin ako, ako nalamag yun Sara.
1: Kaya pa ni mo na, ma.
0: Ay, wala problema, oy. Nala, kung gusto ka din mo istambay, pagtrabaho, yug ka.
1: Mangita akong trabaho din, ma. Para kay Vanessa. Para... para ayaw na yun nga may kalimtan niya si Roy. Doon kaya nanay lain si Roy. Maningkamot ko ma nga malingaw si Vanessa. Labi na kay kami na. Higugmaon ako siya panggaon ako siya ti.
0: Anala, salamat kayo, Billy. Kung sa inyong plano, ako musuporta lang ko.
1: Salamat kayo ti. Ma, himbalo na ka ma. Dugay na ko ng andoy kay Vanessa.
0: Ay, ikaw magpunto, anak. Ikaw rin ko magpunto. Vanessa, pasensya na kung nakay masawayan kay Billy. Okay lang, te, wala problema. Maningkamot daw siya. Yung bubati, igaw daw kong gugma ka niya.
1: Tinood na ma ako ng buhaton, Vanessa.

0: Marisa.
1: Oh, Billy.
0: Lagi tayo yung trabaho. May na lang. Mahalag, di pa kaya akong sweldo. Total, naraman sa office.
1: Ama ko ba, naka-apply dahil ka?
0: Oo. Ita ko. Pakiya akong tricycle na mangita o pasig na yung mga nagkinahanglan o
1: trabaho.
0: Nakakita ko. Ugma, sugod ako. Ma, ikaw na lang yung pauli sa Cebu.
1: Ay, wala ka na yung problema, anak. Ang importante nga, nakasinabtanay na kamo ni Vanessa o sultihi lang dayon ko. May balik ko ninyo kung ano sa mga plano ninyo mga anak. Ay lang kabala ka, Mare. Ako na bahala diri sa ilaha. Total, diri raman na si Billy. Hoy, anak, ha? Basin on sa imong una-una kay Vanessa nga wala pa mo makasal. Kinanglan makasal sa kamo o na kamo makuan, ha? Ay, kabala ka niya, ate. Ah, nakasinabtanay na kami ni Billy, kabahin niya, anak. Dili ka mag-abusar diri, Billy, ha?
0: Ma, mag-abusar gud. Maulosan ko ni Vanessa o ni auntie. Nga, dapat mag-behave ko diri, mag-binuutan.
1: Kana, anak. O niya, magtabang ka diri sa gastohon, kaya diri baya ka magsaka.
0: Way problema, ma. Dili na ko kinanglan istoryahan ni anak. Di ko gusto nga pasawayan ko nila ni auntie o ni Vanessa.
1: Ay, wala man ka na problema, ba? Pastilan o pagkaon lang kinanglano na to diri na may ato, ah. Di na kinanglan nga mo gasto pa si Billy. Ay, dili, pwede na, Mare. Kinanglan mo gasto yun si Billy, dire. Sige lang, te.

0: regalo na ako. Ngandi nakabaton yung kalipay nga naangkod ko na imong gugma.
1: Ay ka pala ka, Billy. Na-inlove na ako sa imo.
0: Wow, tinood ka.
1: Mahal ta na ka. Ang ako lang, di lang ko makakita nga masakitan ko.
0: Masakitan nga, but pasabot ni mo, kasi makakita kag na kauban akong laing babae. Dili na mahitabo pa ni isa. Dili ko gusto masakitan ka. Kung ang lakaw mang galing ta, kita ra gyud. Paningkamutan ako, giingon ako sa imo, gisaad na ako sa imo. Nga malimtan gyud nimo si.
1: Ayon ang iskot yung pangalan ni Roy. Dili na ako siya makalimtan kung sige na to siya i-appel sa atong mga panagsultihan ay.
0: Sorry kayo. Pero malipay ko nga, mingon ka nga di na to siya isgutan.
1: Oh, dawatan na ni. Ah, salamat ani, Belly.
0: Love you.
1: Love you to.
0: Tempa, ananghid na ko sa imo ha ba?
1: Saka na.
0: Pwede na ko makahalokotro sa imo ha. Sugad niya imong gidawat. Igorogi ko nakahawid sa imong kamat. Pero walang sa ako mo hangyo nga mo case ko sa imo ha. Basin masuko ka. Pero karon basin pwede na.
1: Ah, sige.
0: I love you.
1: I love you.
0: Oga, promise. Magmalipayan ni sa atong relasyon. Mahalon og panggaon ko ikaw.
1: Ingon man ako, Billy. Dili ka magmahay, dili ka na ako.
0: Salamat kayo. Paningkamutan na itong duha. Nga kita na ginang mag-uban hantod sa kantoran.
1: Oo, Billy.

0: Oh, anak, Vanessa, manglakaw sa minibili, ma. Nahala, sige. Una di trabaho karon si Billy.
1: Awala, te. Di obtaw karon.
0: Nahala, sige, paglingaw-lingaw sa mo. Ikaw, ma, basiginan nga mo ban. Ay, makadisturbo na ko sa inyo ang mga plano din, ha. Maglahir ako ako, ah.
1: Sige, te, salamat kay ti, ha.
0: Nahala, sige. Nahala.

0: panimtanigin niya si Roy. Malipay na siya kay Billy. Murag may bati na gugugmagit na akong anak. Ay, bagay po sila ni Billy. Kung bagay sila ni Roy, bagay po sila ni Billy. Saan taman? Natuwa naman si Roy sa lain. Ay, naluig ko sa kong anak. Sa banisa nga, so kanahibalan niya nga dito na si Roy sa lain magpakasal. Ay, wasan mag-amping po si Roy. Ngay balos siya nga na ang babae nga nakagusto sa iya ha. Nakikuban og ino uban sa ima barkada. O na hinuhinungdan. Ay, maglingaw-lingaw na lang ko dito tabaho. Ang hindo na lang ko dito sa sulod nining balay. Samtang to atong duha ng laag.
1: Ayo. Ayo.
0: Oy. Kinsa man dron?
1: Ayo.
0: Kinsa na?

0: Ate, mayong buntag. Ah, Roy!
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsay pangalan ganyan mo, dam?
3: Jocelyn po.
2: Tagaasa ganyan siya, dam?
3: Kada diri sa kupuro ko ono, bilipang ka.
2: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanya dito?
3: Na-feel man ako na kuan, katayugon na di ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ako ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nana, yung menstruation ako, nakuhaan sa oksidya.
2: Ah, sige, dam, salamat kay dam. Parayon to,
3: salamat
2: sige.
3: Salamat sa inyo tawag.
2: Okay, sige.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayon ninyo palambya, ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, kanang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kuhan ako, kaduha ko kong basketball ba niya. Kini siya na... Pamatud-an din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
4: Orion herbal oil mo gamit.
5: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila rapilo eh. Ngano ako raw ang puyway pamaol kada ako maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Test and improvement din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naanis siya gitawag na Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag na B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne
0: O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga rigla. Matabangan mo sa Mega Cresup Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Cresup Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, sa inyo nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Di, mayong buntag. Ah, Roy! Ikaw! Oo, ti. Ah. Di pa amin ako, ti. Nga nga niya ka? Oh, sige, sige. Kaluyan ka sa Ginoo, Roy. Nga nga niya ka? Di pwede makasunod, ti. Mag-istorya lang tayo. Ten pa asa si Vanessa. Andali din. Mag-istorya rapunta ni Ana. Doon saan nang hitabo ang ano naka? Balik ka din sa amuang lugar. Diri Surigao, naning kamot ko te. Di na ko makaya nga kalimtan ako si Vanessa. Dali, lingkod re. Unsa man ang hitabua nga. Asa, oh, dali, dali. Salamat kay te. Sa tinuod lang te, nakita lang sa mga ginikanan ni Etel nga nagkaubay kami sa iyang higdaanan. Sa iyong kwarto. Pero wala ko yung nahinumduman nga nahilabdal o nahinatabo na karamo. Tungod na sa kahubog na ako niya itong tunguran. Bisan si Itil na hibalo. Nakainom siya gamay pero diligin nga hubog. Maubaon siya. Naon sa mga hitabo ah. Nga nabalitaan na ako, gisulti ni Vanessa nga, dito na daw ka magpakasal. Diligin yung magpakasal ko ting. Huwag ay may magdali-dali. Akong gisultihan ang mga ginikana ni Itil nga. Wala ginahitabo sa moa. Kung dilin ako makaya nga magiguban sa ilang anak, tungod kayo wala ako'y gugma. Nagdumili pa sila sa sinugdanan. Kinanglan ipadayong ginamong kami niyo ni Itil. May nalanggani na luwi si Itil dir sa koha. Nga wala ko'y laing gihimo dito, sige ginukto. Wala'y kalipay. Ako kanon ay sultian si Itil nga si Vanessa ang gusto na ako. Ugdili siya. Mauna ipabatid ako sa iyang mga istorya na ako. Kanon ay kugahisgot ni Vanessa. Nagpakiluoy ko sa ilang pamilya. Maoba. Mauna ilang kong gitugutan na. Nga makahibalik diri sa Surigao. Saon na ni Karon? Okay, gano'n, te? Naanak sa kumari na ako ngagikan sa Cebu. Nga si Vili. Nagbakasyon sila diri 15 days lang. Nananingkamot si Vili nga malingaw si Vanessa, tungod lagi ang taong kay kanunig na problema, kay hinuktok si Igunaw na diya kanimog, kanunig ka hilak. Naningkamot si Vili nga malingaw si Vanessa, hantod nga. Hantod nga unsa. Roy. Pasensya yung kaayo. Nga unsa ti? Nga si Billy. Sila na.
7: nagkauyab na gid sila. Unya nakita na ako, Roy, nga malipayo na si Vanessa kay Billy nga nakikuban kanunay. Nagtipo na ba sila? Wala. Wa sila mag-uban, pero ani ang nagpuyo diri si Billy diri sa mong Pinoyanan. Nga samtang silang adunay relasyon, nga puno na sa kalipay ang akong anak. Nakita na ko nga ginahinay niyo ka sa paghikalimot tungkol sa hinahitabo ka nimo. Ibalik ko na ni kamot kundi para kay Vanessa. Unsao naman ako ni nga nagkahinigugmaan ang duha si Billy ug si Vanessa. Kay nagtuo na si Vanessa na wala ang nagpaglaong, nga wala ka na kaniya ug tuwa ka na kay ite. Ayaw paghilak, Roy. Sakit para sa ako at ikay mahal pa na ako si Vanessa at doon karunti. Lawan na nagpaglawam akong anak. Munang nga, nalingkamot po si Billy. Nga maangkon sa ni Billy ang gugmas akong anak. Pinagi sa iyong pagpahinigkamot nga malingaw in town si Vanessa. Aron lang makalimot niya kanino. Mo din din na ako siya magkontak kay Giblak na ko di ate. Oh, Giblak ka na niya kay nawala na siya paglao.

0: Ma, pamin ako, ma.
1: Di, pamin ako, di.
0: Ay, kumusta inyong paglaag-laag? Okay na, ma. Dali, dire. Naku isulti sa imo, ha, Vanessa. Saan sa ka na, ma? Ah, bili, dali, dire. May nang mahibalupod ka.
1: O, saan sa ka na, di?
0: Grabe, anak. Dire si Roy kaganina. Si Roy? Usa ba kita mo ang mga nakabalik man siya diri sa Riga? Uban ba ni ang babae? Wala, paminaw. Grabe din ni Roy ang paghangyo sa pamilya ni Katong Itel. Nga wala sila'y nahitabo. O niya, hantod ko nga naluoy ang pamilya ni Itel. O si Itel po, kay huwag siya ang paglaom nga higugmaon siya ni Roy. Kay ikaw gidaong gusto niya. Nagniwang si Roy, niwang gid siya. Siguro nibati nagkaluoy sila ni Itel. Gitagaharog kagawasan si Roy. Nalipay kay si Roy. Nakaabot dire, pero sadyang gisugin lang ako samtang kami nga nagkasultihan ay. Kabahin niyo ni Billy nga naningkamot si Billy nga malingaw in town ikaw anak. Unya ma. Igo ra sa paghilak. Sadyang gisultihan ako nga kamo na ni Billy nagkahinigugmaay. Ma, kaluoy po ni Roy. Naluoy gani ko kay naghilak. Naningkamot niya siya nga makaari dire. Para kanimo, para ipadayon ninyo inyong relasyon. Yon saan taman na naman si Billy? Ah, asa man karon si Roy ma? Wa ko kahit balo na naparoon siya diri sa Surigao.
1: Mahal pa ba ni mo si Roy, Vanessa?
0: Billy.
1: Gusto ko malipay ka.
0: Pero nagmalipayo na si Vanessa sa imo, Billy. Di ba, ana?
1: Balo ko tinga na paigugma si Vanessa kay Roy. Vanessa.
0: Ayaw,
1: siluti mong kaugalingon. Basing tapaw pa imong pagmahal diri ka na ako. Huwag dilipay kayo ka nahigugma diri sa kuwa. Tagang tagakagawasan. Nakita na ko nga mahal pa ni mo si Roy.
0: Sa tinood, Billy, tinood ka na. Maglisan ako sa pagkikalimot ni Roy.
1: Si plano ni ma.
0: Naglibong ako. Hibalo ko masakitan sab ka.
1: Wala problema ka na ako. Oo, tinood, mahal ta kayo ka. Pero napansin ako nga, wala pa kay ka mahigugma diri ka na ako. Gusto na ko malipay ka. Total, pwede pa kong paulis sa mo ha. Importante malipay ka. Mapadayon ninyo yung relasyon. Laluoy ko ni Roy. Dili sa yun ang nahitabo kay Roy.
0: Billy.
1: Te, dili ko yung makasarili ko. Gusto na ko ang kalipay ni Vanessa. Kung asa siya malipay. Dili gusto makikuban siya sa ako ang purang napugos lang. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa. Nga makalimot siya sa iyang problema. Vanessa. Pabuto na ito pagbalik si Roy. Basin mo balik na siya.
0: Billy.
1: Pabuto na ito.

0: Ayo. Ayo.
1: Si Roy siguro kini.
0: Vanessa. Oh, Billy. Nakabati ko na yun ng ayo. Nena ng pit.
1: Lalaki, dali rin. Basi mao ni si Roy.
0: Hasa. Oh, si...
1: Vanessa.
0: Roy.
1: Brad, pasensya kayo, Brad. Nakadisturbo ko sa inyo. Walang problema. Walang problema, Roy. Vanessa, miyanin lang ko kinaglaom ko nga ikaw naging nasara pa. Pero kung dili ka, nadiri ka na ako. Kay tungod na si Billy. Mananghin lang ko nga mabalik na ko sa mawa. Pero ay, ikaw tuyo na ako tungod kinagtuo ko nga. Naging nasara ka pa. Brad, Roy, Amina, nagkasabot na kami. Sa unsa? Ana, gusto na ko magmalipayon si Vanessa. Ikaw ang gusto niya. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa. Tinood ng uyab ko sa iya, nagkauyab me. Pero nakita na ako, Roy. Murag napugos lang siya. Gusto niya mahikalimta na yuka niya, pero dili ka mawala sa iya. Isabot ko. Pero sa dihang katong isang adlaw, diri daw ka. Nang lakaw mi ni Vanessa ato. Nahibalaan na mo ang gisulti ni auntie. Diri ko. Kaya nag-asap ako nga inusara pa si Vanessa. Brad, Billy, akong itugot nga ibalik na ako sa'ya. Sa'yo mo ha. Kaya mas nakita na ako nga magmalipayon sa'yo kanima kung mapadayan niyo inyong relasyon.
0: Tinood ka.
1: Oh, Roy. Mahal na ko si Vanessa. Gusto na ko magmalipayon siya.
0: Vanessa, madawat pa ba ko nima? Oo, Roy. Bili pa silo ako, ha?
1: Walay problema. Di ba ingon ko gusto na ako nga malipay ka? Inga na tayo kamahal. Pero wala sa ako ang kalipay ni mo na kay Roy.
0: Salamat kayo, Brad. Bili.
1: Sakit man sa ko, Roy. Pero mas malipayin si Vanessa di kanima.
0: Ay, kabala ka, Bili. Makakita pa kag labaw sa ko.
1: Punta. Sige lang. Muresign sa kong trabaho diri. Kinagtrabaho ko diri, Brad, Roy. Pero okay. Malipayo na si Vanessa na naaka na. Pwede na kong balik si Sibo.
0: Salamat kayo, Billy.
1: Ay, na kumpiyansa, Roy. Salamat kayo, Billy. Oo, di na kong kumpiyansa.

Nagpasalamat ako kuya ang kay Lily. Isang tuod sa pila kahigayon. Kaya nagkarelasyon na kami, gitunan na akong kaugalingon nga mahigugma ka niya. Kaya nagtuon ako nga di nagyod si Roy mabalik. Kanan gihimo ni Billy. Para makalimtan ako ang akong problema. Pero wala akong magtuo. Na magpakita at pagbalik si Roy tirikan na ako. Para ipadayo na mamong relasyon. Aron kuya ayon duha na ang among anak ni Roy. Nagtuo na yun ko niya tungtungorang wala na ang tanan. Tapos na ang among relasyon ni Roy niya tungtungoran. Pero pasalamat ko kana ikaw ba na ko siya uban sa among duha ka mga anak karon. Uminaw talang ko kang Billy kasi may mga istasyon nga maabot akong kaagi kuya ayon mabati ni Billy kung manggaling Pamasin lang. Okay, mainausap ko Kuya Ern nga makatag kining inspirasyon niya ang kaagay mo magtatampo, Vanessa. Salamat Vanessa sa imong kaagay nga magsalig din niya itong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kumusta sa tanan taga Surigao City, no? Kumusta niya sa inyong tanan, labi na sa taga Surigao del Norte. Kalimti mahigana no ato mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, sa atong Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy, sa atong Haplas, kung Haplas na magaling inyong ipangita mahigala no, mabata hantud sa mga tigulang sa tibok pamilya, Orion Herbal Liniment Oil. Mild og mga pure herbal ana diya sa iyang mga halang sa mga bata hantud sa mga hamtong sa mga tigulang. Pabuta lang ninyo atong umaabot nga Haplas nga Supremo Herbal Oil no. Magpahibalor ko nga mapalit na ninyo sa inyong mga pharmacia pero sa pagkakaroon wala pa. Dahil sa mga higala no sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. Sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon in Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule Pagitanas Pharmacia. O labinusap no sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito na naka-fail o mga tusok-tusok o nakabantay, nakamatikod o may tusok-tusok sa ilang tiin siyempre magkikusi no? O magbinhod ang mga kamot o tiin o na nagiging nga nervous neuropathy ayaw kalimti ang B40. Malibihan ka na, matambala na, pinagis pag-mintinar, pag-inong matag-adlaw sa usa kapsula lang sa B40 capsule. O sa atong Megacur, soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker. Ikat sa mga high blood, diabetes, mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, sa kasakit sa dysmenorrhea sa matagbulan. Mag-Megacur soft gel capsule mo sa mga lolo o lola diha, mga nanay o tatay para dili daling limtanon, mag-Megacur soft gel capsule. Pagtapag pula sa inyong mata, dilita daling mahalap magmiga crush of gel capsule. Labi na usap sa mga inahan nga doon ay depression, anxiety ang ilang mga anak, imiga crush of gel capsule na mga inahan. O sa mga hubakon magmiga crush of gel capsule sa mga kapsula mahigala dagang health problem ng itiker. O sa atong Fairbite capsule no, ang food supplement nga dili ka makalasa og taya, dili maghilabi mong tiyan, hinon makatabang sa mga tao nga gamay ra ang trabaho, daling kapuyon, daling hanguson. Mag-Fairbite Capsule o sa mga lusparon nga itsura o mga maglipong-lipong ka, Mag-Fairbite Capsule. O labi na sa mga bagong ng anak para maibalik ninyong pagka-blooming, ninyong pagka-pinkies ninyong mahigala, Mag-Fairbite Capsule. Sa mga dry o lawas, mga dry ang panit, Mag-Fairbite Capsule. Dagan-dagan kayo salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. God bless. Kanatong tanan.

0: Mahimong nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka na itong tanan, ug welcome na po sa atong naandan nga programa nining orasa, May Kalabutan sa Panglawas. Ug kauban nato ang atong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi, ug kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup, ug sa ngalan ni Kuya Franz, no, welcome ang tanan. Hinaot nga anaa kita sa maing panglawas. Hello Doktora Choi, welcome na po sa atong programa.
2: Yes, Ma'am Buttercup, thank you kaayo no, ug anang thank you po sa mga listeners nato no nga nagkuan jud sila, naggahin sa ilang time, lami bi kay katulog na kanang human bitaw kag paniudto bitaw. Pero niya naminaw sa sila ani atong program after sa nindot bugay nga love stories no,
1: yes,
2: ni Dr. Love no, ay sila matulog.
1: Pero ayaw ka do kay na abi apoy kay nang ganahan bitaw nga matulog kung naay ka nang nagplay ng radyo or ang TV ngon na nabitaw. Kung imo nang pagmon makamata sila, pero hinaot no nga dili minyo katulgan mga higala no. Kay unsa ano ninyo pagkuha sa ato ang mga kaning mayo nga mga tambang ni doktora sa inyong gipangbati ninha, ilabi na gyud sa atong mga nisalmutay no, di gina sila matulog kay gusto gyud sila nga makadungog sa advice ni Doktora Choi no, og mabasa ang ila ang mga messages. So atong kanunay nga gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw dok no, nga musalmot sa atong programa. So sa pag-text sa ilang mga gipamatsyag or mga gipamati dinha sa kalawasan aron mahatagan og katambagan ni Doktora Choi. Okay, so sa pag-join, please message lang or text lang mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924. Okay? Say mo, Adok.
2: Yes. O pwede po sila, ma'am, kung ganahan sila mag-message sa Facebook, pwede po dito, no? I-search nila ang ato ang account, no? Nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? Dito sila mag-message sa ato ang account, no?
1: So, doktora, sa walay langan, ato na ipabati sa atong mga suking tigpaminaw. Ang una na itong texter sender, ningon siya, hello doc and hello buttercup. Akong hilan at haskang taas sa gabi, gikan ko nahulog sa pagkatkat na kugmarang sa among bukid. Okay, ipikto ba ang pagkahulog na ko sa punuan mo nang gihilanat ko, doc? Salamat sa katinaawan. Ako di ay si Mario nga, taga Katipunan. So, diri ra sa Dipolog City, sa Buanga del Norte.
2: Yeah, no? So, kung matroma manggod ta, para na mahulog, mandisgrasya, na may nana, no? Usayan na, napot tayo mga makuha ng mga samad, no? So, source of infection po na siya. So, pwede ka maghilanat, ana, or na dislocate, or na ay na fracture. So, naim na bunog ni mga kuan di ana, mga unod ba, or ugat ba, or ma-fracture yun yung mga bones. So, kana siyang, mura siyang mabunog, makakause po na siya og inflammation, no? Then, ang mga inflammatory nga mga reactions, makakause gaya po na siya og fever, no? So, usually, uban, tagaan sa namo og paracetamol or celecoxib, no? Haron dili kayo mag-inflammatory. And then, ideal good ka nang sa iya, ah, kaya naman siya history of trauma. So, dapat ma-exerehan siya, no? Maato siya ang doktor. Kung naa siya mga samad, dapat matagalan siya o antibiotic. Kung kuan, hugaw itong samad, kung tanaw sa doktor, medyo risko for tetanus infection. So, tagaan po na siya o reseta for tetanus nga vaccines, no? So, kana mo usual nga management sa trauma, labi na yung mga open wounds.
1: Okay, salamat kay na doktora. Sa Sir Mario, no? Sa gingaw na doktora, kana daeng imo ang paghilanat, appeal dae na siya sa imong paghahulog. So, dapat magpa-check up gidae ka, sir. Kaya nga, no, wa ka gibati din ha ng mga sakit-sakit sa imo ang kabukugan. Like examples, doc, wala na siya nag-fracture, no? Pero naa kay mga pangos, delikado gihapon na sa gingaw ni doktora, no? Nga basin magkatetanos ka. So pa-check up yun, sir. Anyway, duol na naman kaning katipunan din hi sa
2: Nipolo. Oh, nana sila'y bagong kuan di ana.
1: Ay na, adok?
2: Kanang nana sila'y bagong super health center.
1: Ah, okay.
2: Oo, so dapat i-maximize na nila diha sa mga taga-katipunan ang ilaang health center bago. I think nana sila'y duha ka-doktor na di ana. No?
1: Ay.
2: So, napay mga laboratory, napay libreng tambal. So, kung na mo'y mga kinahanglan maatiman, sa health ninyo, so pwede gud mo di ana siguro magpa-check up sa inyong health center.
1: Mm-hmm. So wala dai kay problema Sir Mario, no, duol na lang di din ha. Daghan man ding doctor sin ha, no, daog na apo kay mga samad-samad makapa-dressing pa ka din ha. So mao to no, sa ang tambag ni doktora sa imo sir, pa-check up juday yun. Then shout out ta doc sa mga taga-Katipunan.
2: Mm-hmm.
1: Naabot po dai ato ang kuan din ha programa
2: daghan
1: no.
2: Daghan listeners daw diha ma'am.
1: Aha, daghan gani tag user po sa atong mga products like kid sa coffee corner sa atong Orion.
2: Yes.
1: Mo gid na mostly.
2: Sa hopefully mo kuan pud sila mo try pud sila sa atong mga vitamins to, ato
1: yes.
2: B40,
1: mm-hmm.
2: ato ang Nerviplex EE, Nerviplex syrup. O kana
1: Fervite.
2: Atong Fervite.
1: Oo, mawala pa na yung suki ni Kuya Earn. Ang Kuya, akang Kuya Earn dyan, suki, ganyan ang Fervite, no?
2: Put, di, siguro kaya siya
1: medyo puti, Chinese,
2: mahilig mo kaon o mga kuan, kana mga pagkaon nga rich in iron.
1: Aha, agi po dagway sa kana ang mabisi siya, Doc, no? Mabilar, labi mm-hmm. na magdrama.
2: Mm-hmm.
1: Oh, na din. Udili pa, masakitan ka isa sa gugma, sa kasing-kasing. Kung dapat nga, mo produce gid og red blood cells no ang Fervite no mga higala Fervite capsule.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you so much sa mga nag-message nato. Dari dayon ta sa ato ang lain nga text sender. Ingon siya dari Doc, maayong adlaw kaninyong duha ma'am og Doc Choi. Na ako'y problema dugay na kong nagbasak. Nagbasak kanang murag kuan Doc no? Nagbasak ka no?
2: Mm-hmm.
1: Apan karon permi naman nga gabinhod akong tibuok paa. Nisaka na sa akong bulog. Hangtod nga medyo naapiktuhan na akong kinatawo, Doc. Basin kaha, madala ra ni sa inyong H+ nga Orion o B-complex nga B40 kaha. O, ang nag-message na to, kagikan sa Mongkayo, si Sir Danilo.
2: Mm.
1: Hi, Sir Danilo! Shout out sa mga taga-Mongkayo!
2: So, Sir Danilo, no, thank you kay sa imong message na gihatag sa amo diri, no. So, very common kay nga complain nga kanang banhod, inana. Pero ang sa iya is nisaka na daw. And then, abot na sa iyang bulog dapit, no, mm-hmm. sa inginal area niya. So, sa ako, okay yung kayo nga mag-B-complex ka, no. Kay para man na sa mga nerves na to. Basin, na kay mga neuropathic pain, no. Pero sa ako ang kuan, think lang, based sa imo ang trabaho, siguro sige ni siya pangalsa, sige ni siya duko, inana bitaw. So, di ba, planting rice, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano mang kaha
1: it's
2: siya, no? So, kanan, sige kag duko, siguro nagkaidara na po ni siya. Basin ay nabikil sa iyang likod, no? May akong gi-think, no? Kaya may iyang complain is down man sa iyang kuan. So, basin diri sa lower back niya or sa pelvic area niya, no? Na ay mga naipit nga mga nerves diha, no? Which is very common sa mga elderly or very common sa inana nga job, no? Nga magsikitag doko, sikig pangalsa siguro ni siya. Inig mag-ani na po, mangalsa siguro nigsako, no?
1: Mm-hmm.
2: So, inanang akong i-think ba? So, mas better siguro nga magpa-check up siya o makakuan siya, ma'am, ka ng makapangayog request, no? Kung pwede ma-x-rayhan niyang likod. Ideally, gudundaan na is MRI, no? Magnetic Resonance Imaging. However, di ko sure kung naa silang area, no? Siguro naa sa Davao,
1: sa Davao
2: nasa
1: Cagayan,
2: o naa sa SPMC. So, uh-huh. pwede siya magpa-check up dito sa SPMC or sa mga dagko nga hospital sa Davao. Kaya I'm sure na yung mga MRI dito, no? So, aro makita dito kung naabag yung naipit, yung mga nerves. And then, kung kinahanglan siya og ortho spine surgery, nga ortho sa spine, I think kompleto po na sila diyan na mga specialista nga sa mga Dagong City, no? Inana. So, okay kayo, sir, nga mag-B40 ka. Pwede gani, apilan po ni mong Megacare o H+ po sa likod ni mo, no? Pero I think that best yun siguro nga magpa-check up ka kung pwede maato ka o doktor sa Dago nga hospital, jud either sa SPMC or sa mga Dagong hospital, Davao Doctors, I think. No, so nindot yun siguro na nga kung dili ma-X-ray, ma-MRI yun unta ng iyang likod.
1: Mm-hmm. Kaya imagine na gudok na apil na ganit dari, nabiktuhan na yung private part. No?
2: Yes, ang so muna nga, ang ban ganian na is maglisod ng kalibang, maglisod ng ihi, kung medyo grabe na ang pagkaipit sa iyang mga gianan sa nerves.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gani siguro nga na apiktahan na ni si Sir Danilo, ana, walang yan na mention, no?
2: Mm-hmm.
1: Dok, mapacheck up gini siya, dok. Masa gato niyang duolon nga doktor, ani, dok?
2: Spine nga ortho, kung pwede. So, uh-huh. Pero pwede ragya po, kuan lang sa general ortho. Pero kung na'y spine ortho dito sa ila, i-refer gina siya for sure, kung okay. Na'y makita sa MRI.
1: So, kaning haplas po, dok, pwede rin po ma-recommend na to, dok, no? Kung nang na'y ngut-ngut-ngut-ngut, ngul-ngul sa iyang mga batiis, pwede ragya po mo gamit si Sir Danilo. Nga, imong gingon, dok, insakto jud ka ayaw nga mag-becomplex siya. And at the same time, magamit po siya haplas kay hindi mo ginato ni murag normal lang magod nato ni mga haplas ta dok naalay gamay ngulmol naalay medyo katol na lami lang magod po nga marab na to ang kaonoran ba katora no ang gitambag ni doktora ni mo Sir Danilo ginakot na kadungo ka sa advice ni Doktora Choi na maduol ka
2: magbiforte magbiga care o maghaplas
1: dayon maduol siya kag doktor jud pa check up good
2: orto kay. Kung pwede orto orthopedic
1: okay. Salamat kay sa imong advice, Doktora Choi. Dali na punta sa ato ang laing texter sender. Ingon siya, salamat sa inyong tulamanon, Dok Choi o Ma'am Buttercup. Ako di ay si Melanie. Ayaw na basaha akong apelyedo. Angkan na ko apan, walay ba na, Dok? Akong edad, 48 na. Ug na ako'y boyfriend nga batanon pa. Edad niya, 19. Gusto niya nga magkaanak pa mi. Posible pa ba nga magkaanak mi kay hangtod karon? Naapa man ko'y rigla, ug mabuntis man po gani, ko pwede ra bang normal ra ang baby nga akong isabak? Palihog Dok Choi, tugani ko ug unsay advantage, ug disadvantages aning ako ang kahimtang karon. So dahang salamat, text sender number kay sa 0946, ang last 4 digit niya kay 1421. Ang karabi ning problema ni ma'am, no?
2: So, actually, naman giuban nga. So, depende mo na sa genes ni mo, no? Pero naman iuban nga in their 50s na anak pa, no?
1: Mm-hmm. Napa kayo na dungan, dok? Oh, dari sa dipolog, dok, sa hospital, naawala?
2: Napa.
1: Wow.
2: Kasagaran, depende mo na lagi sa kanusa ka nagsugod.
1: Uh-huh.
2: Ugmens, no? Like, example, late naman iuban nga 17 na nagsugod ugmens or ang uban gani 18 na nagsugod ugmens. So, yun sila, 35 to 40 years after ana, ay hapa mahurot imong itlog sa imo ang ovaries, no? So, ang uban na, even in their early 50s siguro or mid-50s, na uban kung nagregla pa sila, pasabot na, nag-ovulate pa na sila. No?
1: Mm-hmm.
2: So, si ma'am pwede ragid kaayo, pero ang risgo na is, syempre, idara na imong mga cells. No, so nagiusahay mga congenital problem nga mga inborn nga mga sakit sa bata no inana kasagara no kana or ikaw mismo para nako nga nagburus ko atong 40 o 41 so nanganak ko og 40 o 41 ang nahitabo is nisaka akong blood pressure na, nisaka akong sugar na, no? So, risko na para sa mama yun, no? Mm-hmm. Even sa mga bata, risko po na siya basta taas ang sugar or taas ang blood pressure ang mother, no? And then, sumunay na na, dapat careful siya kung magburo siya, is close yun siya contact with ang ubigay ni, no? Mag-regular check-up din siya. No, kung unsay mga suggestion or ihatag ng mga tambal sa ubigay ni siya kinang ipuan. So mas better siguro dito siya magpa-manage siya kanang ubigay ni nga intensivist or kanang sa mga critical bitaw nga mga pagburos na may inana nga specialized nila. So inana siguro and then muna so nangyay na yung mga risko sa bata nga base na ay sakit no pero naman po yung nga healthy ra normal ra. No, so depende gyud siya sa iyang kuan pag-alaga siyang self, sa alaga siyang kaon, kun na siya mga gipang-maintain nga mga tambal, mag-regular siya, then muta na siya sa doktor kung unsay safe, labi na sa mga ubigay ni kung unsay safe i-take sa mga nag-contemplate nga maburos.
1: Mhm. Yeah, imagine na to ron, Ma'am Melanie, wa pa ka na buntis, 48 ka. So expect na to mag 49 siya dok or mag 50, murag lisod-lisod jud no. Gasto-gasto jud na siya, no? Pero depende ninyo, ma'am. kung inana kaya ang partner di idaridok o kay 19 pagod. Mm-hmm. So though healthy imong partner, pero ikaw man ang magbuntis, motugingon ni doktora, depende na no sa imo ang panglawas. Mm-hmm. Pero kung dili lang siya high blood, doc, example, di siya high blood, dili po siya taas o kinaang blood sugar.
2: Mm-hmm.
1: Pero doon ay possibility nga, mukhalit nagsaka, doc, no, pag magbuntis siya.
2: Yes, naa. Labi na kaliwat nila, so naagi na siya. So muna nga dapat, sige siya check up sa iyang ubigay ni.
1: Okay. Thank you kay doktora. Dako-dako ginigastuhan ba? Pero alam niyo, magpong na i-baby, doc.
2: Kung okay. Na sila kwarta, edi magkwan sila.
1: Kana? Katong sa intensive na, unsa to, doc?
2: Banana is mag, parego nilang belo, nga murag someone else ang gipakuan.
1: Ah, katong
2: surrogacy. Mother, kanang, o kanang uterus nga for rent.
1: Pero ila, doc.
2: Pero ila ang eggs, no?
1: Yes.
2: Egg ni Bello o egg ni katong iyang partner.
1: Mm-hmm.
2: Hey, uso mag-uda sa mga kuan, magpa-freeze. No, naimainana.
1: Mm-hmm. Kung naagid kwarta, doc, pero lisod kayo na sa itong panahon karon, no? Murag, murag lisod na dyan kayo na i-afford. Pero sa maka-afford, go. Suhid lang taato nila.
2: Mm-hmm.
1: Pero kung mahimo ra ni mo, ma'am, nga dili ra kaanang ikaw ra jud magbuntis sa imong edad karon.
2: Yan po lang po, basin UDI, no? Kahit tanan na, miracle ramang gid sahay ang makasulbad sa problema.
1: Mm-hmm. Pero ikaw, doc, kung wala pa ka karon nagpalaygay, doc, sa imong edad karon, kahit murag ka edad-edad lang ni nato, doc. Sugot ka, doc, magbuntis, imong ang bana.
2: Kaya ako ra po sa decision, kaya siyempre, nang gawas pa man akong mga sakit. Kung wala siguro ko'y sakit,
1: okay ra.
2: Okay ra, untag, dili ko CS man ko, then, kana, expected na yun na ni mo. Kaya okay. Naman kay makaliwat nga, inigta 40s ni mo, manggawas yun na siya.
1: Okay, so, kuan, Ma Melanie, suggest lang na mo ni mo, no, nga mo, inom lang kag mega care daan karon banat kag mega care. Ang uban dok no kay paimno nila og kuan dok katong naiskutan man ni nato dok sa lain nga episode katong paimno no glota di ba
2: glota,
1: para dali mabuntis
2: ayon ang mga lalaki kanang vitamins nga na ay zinc og vitamin C so katong amo sa una girestahan mi kon Zeiss sa para sa akong husband. Tapos, muto, naginom to siya before me nagkasal.
1: Aha.
2: Uh-huh. So, ako po dito, multivitamins na ko daan nga with folic acid, ana ba.
1: Okay.
2: Pero kuan pa manggugod to, mga 33 pa manggugod to.
1: Mm-hmm.
2: Kato na, naglisod na may pag sa ikaduha, kay stress na, 40, na sa trabaho.
1: Na 40 na ka-atodo ko pa.
2: Yes, o 40 na ko, yan, sige biyahe-biyahe akong trabaho, siya po. 2 months lang, almost 3 months lang na anak bitaw. So sa panahon sa pandemic, na-relax sa mga tao, walay trabaho, sa balayra, work from home, anak ba. So siguro po sa pag-ampo, kaya ako mong giputong gi-ampo. Hopefully, hindi kuman ako sa kong training sa diabetes, maburos ko.
1: Naburos so, dyan,
2: Dok. Yes.
1: Bidungong dyan, no? Answered prayer.
2: Answered sila. Prayer. So muna nga, mumatter dyan gihapon.
1: Yes. Maos dyan, no? Basta nga nag-uban din ha, batanon pa, wala ubanig prayer, no? Wala mong po naburos. Pero ma'am, mamuha lang pong ikuan si mo, ano, hopefully nga mabuntis ka kung mo dyan na inyong gusto, no?
2: Yeah.
1: Uh-huh. Then prayer po, then of course, imnan po ni mo sa mga supplements. Mm,
2: itong Fervite, no? Pwede mo nang i-merg naman na yung folic acid.
1: Okay, so mag-Fervite siya, Dok. Tapos mag-Mega Care. Mag-mega care.
2: Mm-hmm.
1: O niya, si Sir, pwede po siya mag-inom to siya katong with zinc, Dok, no? Now po yung zinc daghan ng malunggay. So, pwede ka mag-coffee corn, Sir. Na? Lagi, lami man siya po na imnon. Well, salamat kayo mga kahigalaan, no? Nag-abot po na itong oras. Dok, daghan kay itag nahiskutan karon no, daghan pa tagbasahon no, napatidahan text or sender din hi. So hangtod na po sa sunod nga higayon, mga higala, thank you kay sa inyo ang pagpadala, sa inyo ang mga problema din hi sa ato ang programa. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, huwag magpahinomdom ka natong tanan, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi na gayon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Doc, mapasalamaton kay sa tanan no, o ginaot nga naamo tanan sa maayong panglawas. O hangtod na po sa sunod nga gayon. And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Kagendi Orobe 93.7 Heart FM Bukidon 2:47. Grabe naman. I know. I know you want to enjoy more love songs. I got them for you, sweethearts. Ito po si George, ha? And ito na yung mga pabati muna ninyo sa ating mga text lines. Hello and hi kay Mommy Elaine Gales at sa buong Gales family dyan po sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Maayong hapon. Nagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, ha? O, regards kay Tatay Nicolas. And to the rest of the Gales family. O, si Damsoy din mula sa Maramag, Bukidnon. Mainit ba dyan ngayon? Malamang, no? Thank you, Dems. O, dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, ha? Kaya naman, mga sweethearts ko, it's about time for us to... Mamigay tayo ng ating, syempre, blessings yan dito sa ating, sa ating The Price is Rise Overload. I know, excited na kayo. Yung aking ruleta, eto na siya. Oh, ikot na yan para sa ating winner. Let's go. Ayan na yung ruleta natin. Saan? Sa lahat ng mga may entries, ha? Okay, mag-alala. Oo, makakakuha kayo lahat na blessings. At sa aking pag-ikot ngayong hapon, dito po tayo napatigil sa Barangay Lapasan. Uy, teka lang, may nabalitaan ako dyan, ha? Sana okay lang lahat. At kasi may sunog. I mean, hindi naman talaga magiging okay ang lahat. Pero I hope walang nasaktan. Ha? Ayan, ingat-ingat po tayo. Kasi sa sobrang init din ang panahon, ano? Ang aking nabunot. Oo, well, gayaw-yaw si George bumubunot yun. Eto na, mula sa ang kaniyang address ay Agora, Barangay Lapasan. Congratulations, Errol Junicio. Errol Junicio, mula sa Barangay Lapasan, dyan sa may Agora. Ito ang ating winner. O kung hindi kaya, bukas na, ha? O bukas na kunin yung ating premyo. Mga sweethearts, 14 days po, 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, ang ating address. Dito po yan sa may Vamensa Boulevard, Carmen. Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Here we go to my final set. Kaya naman dito ka lang, ha? Samahan mo ko sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng NAMFREL Misamis Oriental Cagande Oro Chapter na ituloy ang barangay at sanggunian kabataan o SK election na nakatakda sa Nobyembre ito sa 2026. Ito ay matapos tutulan ng grupo ang House Bill Number 10376 na naglalayong muling ipagpaliban ang nasabing halalan at palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK official. Ayon kay NAMFREL Miss Oro CDO Chapter Representative Nestor Banwang, mahalagang maisagawa ang halalan sa itinakdang PETSA upang magkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng mga lider na kanilang nais mamuno sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, naghain ng NAMFREL Miss Oro CDO ng position paper na humihiling na ibasurang naturang panukalang batas. Giit ng grupo, malawak ang magiging epekto nito dahil buong bansa ang maapektuhan sakaling muling ipagpaliban ang barangay at SK election. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kegiatan di Oro City, 93.7 Thunder FM. Mungkin on, we get 15 minutes mali pasang alas 3 sang hapon. Good afternoon everybody. Isang mainit na naman na hapon ang ating pagsasamahan at this very beautiful afternoon ng Tuesday. Onsa sa buwan ng Agosto, mga sweethearts. Ha? O ano na, tapos na ang siesta time. Eto na, bubulabugin ko na naman kayo. Ang tagabulabog ng buong universe. Ha? Mga higala, kumusta ang inyong mga hapon? As usual, mainit, ano? O, ano pa nga ba? O, maghalo-halo na. Sana all may halo-halo, ano? Something na malamig. Yan ang masarap ngayon. Di ba? Huwag lamang malamig yung pag-ibig. Merienda, talking about the food, ha? O kaya naman ay juice. Ha? Kumusta naman ang lahat? Jason Steele, check it in. We'll be together until 5 o'clock. May text mo naman ako. Baka naman may load ka. Dali. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At dito magaya 0917-1579-927. That's 0917-1579-927. We get 3:17 in the clock. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik tayo with more. Ayong hapon sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call. 93.7
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladaga Daiko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulod ako makabawas mo nang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! May tayo bang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinumdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinumdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, we're going on. We got 31 minutes now, 3 o'clock. Pag-ibigay ka ni Balismo, sang from Feeder Karma. Para sa lahat ng mga kasama ang kanyang lalabs sa mga oras na ito. Tingnan mo yung lalabs mo. Yan pa rin ba yung lalabs na gustong-gusto mo at patay na patay ka dati? Nagugustuhan mo pa ba? Nakikita mo dyan sa lalabs mong yan ngayon? Kung hindi na, dapat sinasabi mo yan at pinapaalam mo sa kanya na, hoy lalabs, murang nagbago na yung may tsura ba? dapat ganun. Pinapaalala natin, hindi yung maghahanap ka ng iba. Diba? Tulungan mo siyang magbalik alindog at balik ganda. Hindi kaya balik alindog at balik kwapo. Hindi yung maghahanap ka ng iba, tahanapin mo sa iba ang kakulangan ng pares mo.
1: Ay! Lumia ba eh?
0: Mas lami pa sa merienda, di ba? Shoutout muna! Shoutout natin ang mga sumusunod by hapon, mga taga Zone 8 Carmen. Hi, I would like to say hello to you folks. Maraming salamat po. Mga taga ano ito? Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga hapon diya. Sige, pagmerienda na mo. Ano bang sitwasyon meron kayo dyan? Ano bang nararamdaman ninyo? Nainitan ba kayo? Swerte yung mga nasa aircon, ano? Relax, sarap buhay eh. Yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan, nagtatrabaho sa kalsada, lagi na ba those drivers na hindi naman naka-aircon, hindi taxi driver, ha? Yung mga nasa Rela, yung mga nasa jeep, ha? Yung mga nasa bus. Yung sa bus, okay pa eh, aircon eh. Kasi modern jeep na tayo. Di ba, naka-aircon na sila. Pero yung mga nasa Rela, Diyos ko po, talaga naman, sobrang tindi ng init. Ay, amping kanunay, ha? You drink a lot of juices, you drink a lot of fluids. Hindi brain fluid, ha? Fluid, talking about water. Kailangan na rehydrate natin ang ating sarili. Kasi sobrang init talaga. As in, literal, legit, na sobrang init ng panahon. Ay, kabaligtaran sa Luzon. Talaga. Ang Luzon, mahihain ngayon. Mahihain sa tubig. Alam mo kung bakit? Nagtatago po sa ilalim ng tubig. Kumusta naman kaya? Naalala tuloy natin, ano? Yung klima ngayon sa Luzon, nagpapaalala sa flood control project. Diba? Naalala mo yung uy, yung mga nadawit, nasabit sa flood control project. Naalala ka pagkatagulan. Ayaw na ayaw yung mga nadawit niyan, ha? Yung klimang ganyan. Alam mo kung bakit? Siyempre, maalala sila. Ma'am Christine, all the way from Arabag, Bukidnon, thank you so much for listening. 34 minutes down 3 o'clock. Hoy, oras na yan natin sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso, gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, stand by.
2: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginon. Hey, that's Chanel sound from Tyler. 3:45 dance song was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the sexiest idol cheese dog ever versus the previous formulation. Oh, sweet darn, ha? At sila na mga naghihintay o oh, ng grasya. Anong hinihintay nyo? Grasya? O tao ba yung grasya? Ay, tanong grasya. Oh, bongsi ba hinihintay nyo? Pagkain ba yan? Pagkaon? Sana all may hinihintay. Oh, yung iba, wala. Nakatunga nga lang. Ang hinihintay nila, oh, sponsor. Diba? Oh, masarap pag libre. Oh, sa lahat ng mga, ano, lahat ng mga drivers natin, ano pa nga ba hinihintay natin? Ah, yung magutom tayo ng sobra. Magmerienda na tayo sa mga oras na ito. Dapat magmerienda na, no? Punta muna sa ating mga paborito mga eateries. Sa ating mga paborito mga karinderiya. Sa ating meriendahan. Ay, yung iba sa inyo, late nag-lunch, ano? Oh, ngayon pala mag-lunch. Abay, mag-aalas 4 na. Early dinner na ang tawag dito. Diba? Ah, bagay, tipid-tipid na kapag gaganyan. Ay, De Los Santos family, magandang hapon. Maraming salamat po, mga taga ano ito. Oy, may bandang Cronin. Oy, kaano to, kamamanan to, diba? O, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon, kasi merienda ni Hangdapita. Itong si Alex at lahat ng kanya mga tropa daw. Oy, maing hapon! Sige, tropahang merienda, masarap yan. Food trip ang tawag dyan, diba? 45 down 3 o'clock. Saglit, ha? Si, ano pala? Ihabol ko lang. Si Tatay Nicolas, as always. Talagang pag narinig nila yung boses ko, kasunod yun, message na ng Galas family. Yung ano daw, kauban akong anak, Ugato, Ugakon? Ugang akong GC sister, si Elaine Galas na barangay 17, Burgos del Pilar. Namina daw sila. Maraming salamat, ha? Sana maganda ang inyong hapon dyan. Sige, pang-auna, merienda na. Babalik pa tayo with more. Pagpadayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We get 12 minutes or make that 13 now. After 4 o'clock, it's our time. And that time check was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This paro paro. O, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga bumibiyahe ngayon, yung mga papasok ng CDO, ha? Magandang hapon! O, welcome, welcome. Yung mga siyempre, alam naman natin, higalaay eh. Higalaay ngayon. At siyempre, ang dami-dami tao pumapasok sa CDO. Diba? Binibitness yung mga activities, yung iba't ibang mga pasyalan ng CDO kapag ganitong higalaay celebration. Siyempre, meron tayong magagandang makikita dyan sa may Gaston Park, diba? O, meron pa tayo dyan sa may Boulevard, Rio Oro Boulevard. Nandiyan yun po yung ating Higalaay Market. Ako po, ang dami laging tao gabi-gabi. Talaga naman, no? Okay, talagang napakasaya ng ating celebration, no? Oo, siyempre pa, yung mga papasok ng CDO, ha? Ingat sa lahat ng mga drivers, ha? Yung mga van drivers out there, huwag masyadong humahataw at rumaranchada. Alam naman natin yung mga van drivers natin, talagang, oy! Hinahinay lang padagan, ha? Huwag masyadong iahataw. Lahat ng mga bus drivers natin, yung mga driver ng bus, gano'n din sa mga pao, magandang hapon sa inyo. Yung mga tipong naiinip na, hinihintay yung alas 5, yung mga walang magawa kung hindi mag-check ng orasan, gaya mag-alas 5, eh. Diba? Binibilang halos silahin mo na yung oras. Second hour and also the final hour ng ating program on this hot afternoon. Of course, hard afternoon drive. Yan ang title ng ating program. We'll be together until 5 o'clock. Bukas pa rin yung ating text line just in case lang you get your shoutouts in you. I-forward nyo sa akin. Dali! Ano ba ang iyong mga pinagkakabalahan na naman yung mga ginagawa sa oras na ito? I-text mo si Jason Steele, ha? Alright, 0961-8924-927. Otro, that's 0961-8924-927. Ako, mamaya abangan natin yung winner ng bugas at ang ating groceries, mga sweethearts. 14 minutes after 4, babalik po tayo with more of those hits. Kaya naman pa tayo lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 FM. Ang adlaw nakatakaron sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: On a Sunday 4:26. 22.7. Meron tayong traffic update. Alamin muna natin, ha?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Ay, ito, sakto doon sa mga alis ng bahay. Yung mga tipong, alam mo na, may pupuntaan. Ay, ito na yung ating traffic update, ha? Para alam natin kung saan tayo mga kalsada dadaan. Nasa linya natin, si HBG Jerry, Small But Terrible Kamuyao. Jerry, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Jason. Galing akong Pilis Street, palabas, papuntang sa Emrecto. Medyo okay pa, maluwag pa yun. Hanggang nakaabot ako dito, Dres-Dretso, Marcos Bridge. Dres-Dretso, okay pa. Maluwag, isang panong gulang. Hanggang nakarating ako ng Bulwa. Bulwa, overpass. Corner, Makapangal Drive. Okay pa. Maganda ba yung daloy ng traffic ko doon? Hanggang umabot ako dito sa may bandang Ipunan. Maluwag pa rin, maluwag pa.
1: Ayos, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Meron.
1: Ah, sige. Ah, ingat ang pagmamaneho. Ingat ang ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Jerry, Small But Terrible Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible Kabuyaon, para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Heart 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kaya siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kaya iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
7: Kaya EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM again, the Otter City 93.700 FM looking on. Hey, that's Jonas Blue. Perfect Strangers on 41 down 4 o'clock. Dancing was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga taga ano, mga taga City of Papel Republic, magandang hapon sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat ha. Oy. Mag-out na. City of Papel Republic, mag-alisin ko na eh. Ilang minuto na lamang, ano? Tepsoy Robles, brother! Magandang hapon. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw diha. Oh, Linkin Park naman. As yung request ng mga taga City of Papel Republic. This is noted. I'll try to flow that song. Maybe later at 5 o'clock. Efren Nuwayan, magandang hapon din. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Shoutout daw kay Kokoy. Ganun din kay Inday. Si Alming, oh. Tsaka si Jongjong. Isama na rin natin sina Maximo, kay Mary Jean, Mark, and Angel Grace. Ganun din kay Kathy and to Vivian. Good afternoon. Naninaw sila karon. Efren! Maying hapon di ha. Ang laki-laki mo na. Maraming salamat ha. Kasi lagi nakatutok tumaga to sa atin. Ang Garmin Public Market. As always. Ako, dumadami na po yung tao. Siyempre, mga namamalengke, ano? O, yung mahugan yung sanction dyan. Magandang hapon po sa inyo. Kina Ate Nanette Raniego. Dito naman sa may Kaguran ng Lube. Magandang hapon din sa may Bankyao Family. Kamusta kayo lahat dyan? E, kamusta naman yung hapon dyan? Marami namang nagmerienda dyan sa may Neris Karinderia. Yung mga nag-early dinner na dyan sa may Neris Karinderia. Sobraan. Oo, nag-dinner na sa alas 4 ng hapon. Ay, nako, maraming salamat ha. Galanog-lanog ang monitor dyan. Thank you so much. 43 down 4 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo. Siyempre, huling mga minuto ng ating program. Kaya naman, sweetheart. Uy! Padayon kaya po nasa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The Prize is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM que no en Villa 54. Minutes after 4 o'clock, it's Howie Day with Clyde. Siyempre pa, magandang hapon. Ihapon lang natin yung mga pa-shoutout natin na yung mga taga Julius Bay Shop. Galanong-lanong ka kanilang monitor dyan. Maraming salamat. Lahat ng mga paniteriya. Tapos na mga ilan dyan. Isa nakakapagod na hapon. Ano? Kasi siyempre pag hapon, ang dami-daming bumibili. Ang dami-dami mga suki. Merienda time eh. Diba? Isa sa mga pinakabising lugar. Itong mga panaderya natin, yung mga bakeries natin. Oy! Magandang hapon, mga taga-Dunkin' Donuts dyan sa may Aurorama, ha? Maraming salamat po. Lakas ang kanilang monitor. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Merienda na kayo. Nalayo po ba kayo? Donut na merienda ninyo. Yung mga tinda, no? Tinira na eh. Maraming salamat. Oy, huwag nyo kalilimutan, ha?

0: Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Dok, on si Tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy og paminhod sa akong mga tiil, paa og mga kamot, dok. Salamat sa pagbasa og advice. God bless. Panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90, kasi kaning BP-han ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni ni siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagil capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan nimo. Unya, wala gyud karne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kaning si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga gi-recommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs diha-diha pud dayon. Ang kanang mong problema anang synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yug ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mag-ug ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs igura na siya nag-relieve, wala gyud na siya mag-ayo sa imuhang gibati. Dili pud maayo nga biyaan nimo ang synthetic drugs nga wala nimo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayapod tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa makabuhay plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bag-ong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugyunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basta binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo adto, buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit alimango, kinason. Ayaw o inom og kape, mga 3-in-1, even ka na mga native coffee, bawal. Sara-sara po ide, mga sinanglag na bugas, mais, po ide yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market, brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagkaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani, ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan nimo duha kapsula ang imong makabuhay, 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinangga ha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga, astang mahalan ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital, astang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to itong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan. Mga pinangga, gipublish na ni sa journal nga kung more carne ka, kay ang atong konsepto, kinalantag protein, mga pinangga, ang gulay, mga beans, mga monggo, mga legumes, mga nuts, tagas na silag mga protein. Mao bitaw nga sa 1 year nga study, kining standard American diet, kani bitaw kasi duha mang good ang dietitian, no? Timan-an na to na. Naay mga dietitian nga nag-recommend og mga karne sa ilang pasyente. Naapoy mga dietitian nga holistic or optimal diet, which is kining gitawag nga gikan sa mga liso-liso. Ipadaplin sa nang huna-huna nga makapartritis ang monggos, ang beans, nga no, ang karne di makapartritis. Dok, nga nung musakit man lagi ang ako ang tuhod pagmukaon ko og monggos, tungod kay wa man ni mo gi humulan tibok gabi. Humulan gyud ang monggos, ang beans. Unom ka oras to, 8 oras, daghang tubig ang paghumol. Unya iyabo, after 6 to 8 hours, iyabo ang tubig, ilisag bagong tubig, ay halatan. Okay? At the same time, daghan kaing factor nga makapa-arthritis. No? Kulag tulog. Timan ini mga pinangga, pag ang tulog ni mo, tag-unom ka oras lang, 5 ka oras lang kada gabi, labi na sa mga 40, 50, 60 anyos, ginagmayng tulog taas kay mo ang inflammatory sa imong lawas, nga mo hinungdan nga magka-arthritis ka. So mga pinangga, naatay bagong suplemento nga isabay na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, muligon gyud ang imong immune system, mas holistic tanan i-address niya pinangga sa imong lawas. Gikan sa insomnia, gikan sakit sa lawas, gikan sakit sa batang, gikan sa mga sakit sa kaugatan, gikan sakit sa ulo. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule Pod human panihapon para lami ang tulog, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Dili ta magpunga, dili pod ta maghagok. Nung ika naman kung mga kusog mo hagok, bantayanan na kayo. Labi na bitaw kung matulog na sila nga murag maputol. Pila ka segundo ang ilang mga ginhawa. Kana bantayanan na kayo. So paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Na ako'y good news og health news sa inyo ha mga pinangga. Kanang Makabuhay Plus Herbal Capsule, kanang bitong mga iro nga kamatyunon, nagbula-bula ang baba na hilo, kanang kamatyunon na yun, paim na gunag Makabuhay Plus Herbal Capsule. I-mix lang sa tubig ang capsule, ang sulod sa capsule, tangtangala ang capsule, niya i-mix sa tubig, ipainom sa iro. Nung gamay lang tubig, nga igo lang yun nga mainom ang powder o ang sulod sa Makabuhay Plus. Naanatay mga nagtestimony ni Ana nga nangabuhi, diha-diha ang ilahang abinilag, patay na tungod kay nagbula-bula na, nagkirig-kirig na unya na wad ana gid og ginhawa. Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot kaayo nga magandam gyud ta kanunay ana sa balay kay dili lang para sa tua, pwede pud sa mga kahayupan nga matabang nato. Daghan na pud ang natabangan nga na rabies, na paakan og bitin, paimna lang ninyo na og tag duha-duha gyud kapsula every 3 hours matag 3 ka oras paimnon gyud. Take note ha sa mga na tetanus, na rabies, na paakag bitin, paimna sulod sa 7 kaadlaw hantud 8 kaadlaw tag 3 or 2 kapsula every 3 hours. So sa kaadlaw kaunom, sa isa kaadlaw mag-inom matag 3 ka oras gikan alas 6 sa buntag hantud alas 9 gabi para ang mga tetanus, mga rabies, ang mga napakagbitin mag-survive, dili na ma-infection. O Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga himsog ang lawas batok sa naglain-laing mga balatian nga atong masugatan. Pampaligon sa respiratory system nato o muhimsog pod sa general system sa atong lawas. Pwede nyo sabay sa uban yung mga vitamins. Pwede nyo sabay sa mga synthetic drugs maintenance. Kung synthetic drugs maintenance, taga-ilag 2 ka oras or 3 ka oras nga gap, ay ka mo inom sa mga herbal supplement. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mo hagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog muhagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka, pagmata ni mo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, Pwede mo hugbag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamukapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Dugang pagtuon about aning na magtusok-tusok sa atong mga kamot, walay kusog ang atong mga kamot, atong mga bukton, o hilabi na usab ang atong mga batiis o mga kusog. Nahibalo bata nga dako kaayo nga tsansa nga ang isyu ni ini matrace na to na aradigikan sa imuhang tangkugo. No, hinumluma na to ang aking tangkugo na to, pwede ni arthritison, pwede po ni maipit ang imuhang spinal cord, yung dakong ugat diha, sa panahon nga magkakatigulang ka. Especially, maabot kag 50 anyos, 60 anyos, wala pagyug kay suplemento, wala kay insaktong nutrisyon, unya, wala pagyug kabaloon sa mga bawal, unya, ang imong lifestyle pagod, wala nimo ma-check. Kining symptoms sa ato ang cervical spine cord compression. Kining tangkugo nato, nayugat nato di ang dako nga medyo maipit sa gamay. Gitawag po na siya cervical spondylotic myelopathy. Maapektahan imuhang kusog, maapektahan po ang imong motor skills, maapektahan po ang imong coordination or imong pagbalanse, maglisod kag tikang, maglisod ka og lihok, ang uban wala kaayo sakit, binhod lang, ang uban ngulngul kaayo, sakit kaayo, lain-lain ang symptoms, no? Og ang pinaka common reason ni ana nganong maipit ang spinal cord tungod na sa gitawag wear and tear, tungod sa edad. Kana bitawang ato ang mga cartilage diha, mga shock absorber diha sa itong mga bukog, mga guba na siya, mga nipis na siya. Ang nakoy pasyente, ang edad niya mga 81 or 82 or 83 years old. Tanang simptomas ng atong gisgutan ganina na sa iya. Ingon yung doktor, nga nay naipit sa iyahang hawak ng area, dili na daw to maulian, mag pain reliever na lang yun siya, hantod siya mamatay. Operasyon ang solusyon, pero ang iyang doktor di po maka-assurance, makahatag og assurance tungod kay tiguang na po rin tao ng pasyente. So, nag-second opinion ng pasyente, medto sa clinic, anak ko nga ma'am, 6 months mag-supplement supplement ta, mag lifestyle check ta, kay patubuo na to, repair na to balik ang imuhang mga connective tissue. No, imo mga cartilage diha si mong bukog para nga dili na na maipit, dili na na sakit, dili na makompress ang imong mga kaugatan. Kay naanay insakto nga kanang gitawag nga shock absorber. Mga pinangga, after 1 month, makatulog-tulog ng pasyente. Karon, after 6 months, nag-maintain na lang siya ang mga suplemento na to. Once a day na lang siya nagainom, no? So, abang mga suplemento, o makalakaw na siya, lami ng iyang paminaw. And of course, ato pong gina-recommend ang mga healthy juices, no? Mga fresh juices sama sa watermelon, pipino, pag naay taas nga BP, sabay na tog sayote, no? Kani, no? Watermelon, pipino, sayote. Kana nga mga juice, pwede buta gamayang apple, mansanas, i-juice. Dapat mag-invest yun ta og juicer. Kinahanglan yun para mahimo kang successful mag-invest yun ka. O ang number one imong i-invest ang imog yung kaugalingon. Timanig yun na mga pinangga. No? Si Henry Ford, kanatag iyan, na kaning inventor ani mga sakyanan, ani mga makina, nga Ford. 140 anyos, wag yun siya ay natigom. Pag 40 anyos na niya, ay ha pa siya nagtigom. Nga no? Before siya niabot sa 40 anyos, iyang gi-invest sa iyang personal development. So, unahag yun ang imong lawas pag-invest para maging successful ka sa bisan unsa nga gusto nimo i-desire sa imong kinabuhi. Daghan kaayo nga basic trabaho pero wala sila nag-invest kaayo, basically number one sa ilang lawas mipahulay sayo, no? So dapat baliktaro nato para mas magamit ta sa Ginoo, mas dako patag misyon, mas ma-enjoy pa nato ang kinabuhi. I-invest nato number one ang ato ang maayong panglawas. Og pasalamat lang pud ta nga walay libre sagad, no? Ngano man kay kung tanan siguro libre pinangga, di nato ma-value ang tambal, di pud ma-value nato ang maayong panglawas. Libre naman. No, sagad ani nga issue, balik ta, sakit nga gitawag cervical spondylotic myelopathy na kining pag-ipit sa dakong ugat nato diri sa tong tangkugo nga mo resulta da ini siya sa pagkawalay kusog sa atong kamot ug sa atong mga batiis. Kana baya mapinangga pag naa ni siya nga kondisyon, naay tendency maglisod ka nagtulog, naay tendency mas stress ka ug mo resulta ni siya sa uban nga mga sakit sama sa high blood. Pag mag high blood ka, problema na pug ka nga ang iyang complication kasi pwede i-damage niya in the long run ang imong kidney, makomplikado na siya sa imong kasing-kasing. So, ang number one nato nga bantayan ani, soft drinks, kape o karne, mawagyo na ang tangtanga para dili maging acidic ang imuhang dugo, kasi pag acidic imong dugo mugabok ang imuhang kabukugan, especially ang imong connective tissue, dali siya maugtas or dali siya maguba. Kung makakaon kag karne, may nalang naisda. Kay sa tanang karne, mo na humok kaayo nga karne. Panagsa, naay mga manok pero mas gwapon datong native, dili iutan ng mga kung naakay sakit na ha. So bawal na yun, labi na karning baboy, mao na yun ay bawal nimo. So pampaligon sa connective tissue, kaon ka og alugbati, kanabitang alugbati nga tapol, pakuratan lang nimo na pinangga, no? Murag i-half cook nimo, apili na siya og kamatis. Kaon ka kamatis, bana nimo sibuyas dahon, tangan nimo gamayng asin, sakto na siya, isabay nimo na si mong masudan, isda, itlog, labi na unta kung plant-based nga protein, no? Tauge, monggo, beans. Dok, maka-arthritis man ang monggos o beans, oh. Balik na punta. Ang monggos, dili maka-arthritis pag dili daghan o kaon. Ikaduha, ang monggos o beans, dili maka-arthritis pag humulan siya, dili mubo 6 to 8 hours. Daghang tubig ang gihumul niya after 6 to 8 hours. Imo na po na siyang iyabo. Ilisag bagong tubig ay halatan. Ingan ang sikreto sa mga beans o monggos. Unya, na ako'y suggestion niyo para bitaw maging masatisfied das nung gikaon. Okay, namag-iuban, pag humanilag kaon sa gulay, parang dili sa satisfied ang ilahang gibati. Naay mga pipila ka rason nga nung dili ka masatisfied. Una, kulang kag fats. Maunay, usa manggod sa makapa, satisfied ang fats. Kuman kag kaon sa mga gulay, dapat na kay nuts nga kaunon. Kasi mga highly fats ni sila, kaning mga nuts. Ang nuts nga so far nga makapasatisfied yun kaayo niya, lami kayong gana si mong utok, no? Gaan imong utok. Kining gitawag nga walnuts. Walnut, no? Mapalit na sa mga supermarket niya. Iparis nag-dates or raisin. Walnut and raisin. Kaon ka ginagmayana, ginagmay lang. Masatisfied yun ka sa imuang sudaan, masatisfied ka sa imuang pagkaon. Unya, dugay ka gutumon, unya, abtik imong utok, unya, ay kalimot mga pinangga, basa na akay sakit aning walay umoy ang kalawasan, labi na ang batiis o ang bukton, unya, medyo sakit kailingi, sakit imong abaga, imong buko-buko, imnilag makabuhay plus herbal capsule, duha ka kapsula sa yud, mintras na apay gibati, buntag o tuhapon. hapon mientras na ipagibati agwanta sa pulo kaadlaw duha ka kapsul buntag og hapon after meal ang makabuhay before meal ang makabuhay plus before meal sa inga nga case pag isabay nimo ang makabuhay plus pagwa na gibati bisag twice a day na lang ka mag-inom tag isa isa lang kapsula ang imong inumon so walay overdose walay side effect ang makabuhay plus herbal capsule kay ginatan-aw nato ang inyong mga creatinine ana mga pinangga no mo pa boost po na sa tong immune system uban ang makabuhay plus para nga dali ta maulian lami ang tulog tangtang arthritis ma-regulate ang blood pressure ug ang blood sugar level ug lami ang paminsara
1: ay kalimot sa pag-inom sa makabuhay plus herbal capsule para lami ang tulog layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung nakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
5: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya. Kasamang
6: makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition Ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian so we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule
7: with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pa ipaabot ni mo. Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto na to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Daghan pa kayong hinungdan mga pinangga. Nganong mawad ag umoy, magbanhod ang atong mga bukton, atong mga batiis, may launta, dili ta magkaroon ng mga autoimmune disease, no? Tungod kay naay mga hinungdan pod sa pagpamuypoy, pagbanhod sa mga batiis o ato ang mga bukton tungod sa gitawag autoimmune disease. For example, kanang gitawag Guillain-Barré syndrome. Ang imong nervous system, ang imong nerve, ginatira sa imuhang immune system. Daghan kitang hisgutan pa na next time sa ato ang episode. Ato timanaan nga naay balaod ang lawas. Naay right principle nga dapat nato pangitaon tunaan. Maunay dapat nato tagaag investment, tagaan natog time, matag-adlaw para nga layo tas balatian. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato ang guide sa Ginoo. Magbilin tag mga kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Do what you have to do until you can do what you want to do. Buhata ang gikinahanglan nimong pagabuhaton aron nga mabuhat nimo ang gusto nimong buhaton. Daghan kaayong napakiya sa kinabuhi, mga pangandoy sa kinabuhi. Wala nila mahimo tungod kay wala nila gihimo ang mga angay buhaton. Unahon nato ang may panglawas mga pinangga. Ang kagana mga pinangga, duhang klase ang kagana. Kagana diya sa right principle, right way, right side. Napoy kagana, wrong side, wrong principle, wrong way. Atong anaron ang atong kaugalingon nga malipay ta diha sa right way. Pangayoon nato na sa Ginoo. Ang word of God naghatag natog encouragement sa Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Pag natay relationship sa Ginoo, pangayoon nato ang iyang giya, iyang panalangin, ang kaalam, kahibalo, mao ni saad niya nga tagaan ta ning instruction, tudloan ta niya, asa ta mo sugod, asa ta mo tapos, asa ta mo gawas, asa ta mo sulod. Pangayawa sa Ginoo, pwede nimo siyang istoryahon sama sa imong pag-istorya sa imong higala. Pangayawa ka na nga guide sa imong panglawas, sa imong panpamilya, sa imong career, sa imong trabaho. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasya kalinaw sa Dios, magauban og magaayo sa tanan natong malatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
11: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: 728-1434.
13: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
1: Santa Rita, Samar.
0: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXM Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw, bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit may bibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang ngalit po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako. Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede sabahin ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay, pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Ah, sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Lido Lima rin tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre, ma... Atin po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow. Okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo
1: opo,
0: para
1: opo,
0: hindi maingay, Nanay,
1: opo,
0: para malinaw yung sige ating po usapan, Nanay.
1: Sige po. Papatayin ko po muna.
0: Yes po.
1: Para malinaw yung ating usapan, Nanay. Sige po. Papatayin ko po muna. Sige po. Para malinaw yung ating usapan, Nanay.
0: Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin. Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iuupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan ko Kuya Boy ng anak ko.
0: Pero no.
1: Ako po pagka ano, binubuhat po ako tapos pagkakain na po ay bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair at ano po ako iharap po nila ako doon sa pagkain sa lamisa. At di na po ako nakakalakad, di po ako nakakahabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko. Sabi ko, ako'y makagalaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee. Siguro po yung mga... isang buwan, magdadalawang buwan po ay para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po, yung natural po ba.
0: Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po Kuya Boy ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yung pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayong nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiiyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa Lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ayun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sachet po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos ho, ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po nanay. So araw-araw po yung pag-iinom po ninyo nanay talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses ho, sa maghapon po, uminom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po, at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na
0: po
1: rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ako po, Kuya Boy, nakakabiyahe na mag-isa papunta Lucena, pauwi dito sa Kabuguan.
0: Wow. Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa'yo.
1: Malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Kasi exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho. Ay siyempre, sunod ko ang gusto ko, sunod ang luho ko sa akin sarili. At di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain ng kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako'y bigla pong inatake po sa Manila.
0: At hindi kayo nakalakad.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan. Opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga po dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisal ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po,
1: yun
0: nanay.
1: Yun po ang dapat nilang gawin. Yun na lang po ang kanilang kapin. Kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun.
0: Tama
1: sa ating lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming
1: po,
0: salamat
1: sa mga
0: po
1: bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay, isa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok ay uminom ka na yung rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyo po
1: na
0: mga kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 3 taon na po, Kuya Boy.
0: 3 taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Kung nga po may inip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanjie. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po na Lucina, babalik na naman po, babiyahin na naman po Lucina.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo, baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahin. Dati hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ang iniluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Mm-hmm. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, Nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, Nanay. Malaking bagay ano po sa atin po ng mga kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po
1: ng ating rice coffee. Sabi ko nga po, Kuya Boy, doon sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kasi ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Uh-uh. Sabihin niyo, Nanay, na ano, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee.

0: Sana po, ano po ah, pati yun, dapat eh, pati si tatay eh, makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay, kung ako nga po ay katabi ng bahay nila, ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo, opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Tama po. Sige po, nanay. O, nanay, ano na lang po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po umiinom na po sila ng rice coffee. Kahit na po medyo mataas-taas ang presyo, ay ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin, ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: ang importante ngayon, nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung gastos, nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Diba? Ang hirap po, Kuya Boy, kasi... 2 buwan po kami sa ospital eh, sa avenue po sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan. At the same time, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may 3 ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa mataas na...
1: Saan daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Naigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang kwento
1: po. Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po.
1: Oo, maraming sana salamat. Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po.
1: God bless din po. Salamat po. Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan. Sali po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Dapat po makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga epekto sa kanya ng ating po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat.

0: Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless. 93.7
1: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao sa may magbebe, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gimis sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ako ang matris. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:13.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa at dunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plus. Milyonaryo! Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-api. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: This is Heart FM 93.7.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Unoplus, Unoplus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Unoplus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM Cagayan City, 93.7 Hard FM Bukidnon. We got 16 minutes after 6 o'clock. Isang good morning muna sa inyo lahat. Isang good morning naman sa lahat ng mga nakabata na. Isang good morning sa lahat ng mga nakahigda pa. Isang good morning sa lahat ng mga tulog pa ang kanilang katawang lupa. Pero nagbata na ang kanilang mga isipan. Kaya lagi nagpiyong pa ka. Pero gising ka na. Mayong buntag sa tanan, Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Brand new day, August 12, 2026. Araw ng Miyerkules, third day of the week. Grabe ba? Ang bilis-bilis sa pagpapalit ng araw. Teka muna, tingnan muna yung mga ipon natin, yung ating mga alkansya. Ang bilis-bilis din ba nadadagdagan ang ating mga ipon? Ha? O nadadagdagan ang ating mga bungot? Nadadagdagan ang ating mga uban? A brand new day na naman. Ano ba? Ano ba? Saan ba pupunta? Ano ba mga lakad today? O yung mga estudyante natin, isa lang naman ang lakad ng mga yan, papunta sa mga eskwelahan. At si tate at nanay, siyempre pa, as always, as usual, eh mag-aasikaso na. Ano pa nga ba? Ngayon pa lamang, nag-aasikaso na nga eh. Nag-aalbusan na ba yung mga students natin? Pwede ba i-update nyo ako? Tags mo naman ako. O baka naman may load ka. O dali na, damputin ang inyong telepono. Sabi mo sa akin, Jason, mauni-mauna. Magmaritesan tayo ngayong umaga. Pwede ba? O text nyo ako, 0961-8924927. Ulitin natin yan, ha? That's 0961-8924-927. Yung isa available din. 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. 18 minutes down, 6 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magpapaling tayo with more. Maimbundang! Cagayan de Oro City at Bukidnon at buong Misamis Oriental. Manatili nagkikinig, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore!

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Their first solo concert at Kale Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunog Tada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
7: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
7: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. 32 minutes after 6 o'clock. Oras na din sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Pakisabi na lang sa kanya, na magmata na siya. Kung yung in charge sa pagluluto, pagluluto ng pamahaw, ay tulog pa. Dali, pakisabi sa kanya, magluluto pa siya, pakibango na ang kanyang sarili. Magandang kumaga, ha? Yung mga nasa kusina ngayon, yung mga kumakanta-kanta pa, yun ang sumasabay sa ating song. Habang nagluluto, alam niyo ba, mas lalong sumasarap ang niluluto natin kapag may halong, alam mo na, gana. Yung habang nagluluto ka, ikaw ganado na, di ba? Mas lalong gaganahan din kumain ang inyong mga kasama dyan sa bahay. Kasi sumasarap lalo ang gising ng mga yan. Diba? Naranasan nyo na bang habang tulog ka pa, ginigising ka ng amoy ng niluluto ng nanay mo? Diba? Nausa ba na, ma? Pumuta na, oy. You know? Nag-aamoy ginisang bawang na. Diba? Magandang umaga po sa lahat ng mga nagsisinangag na ng kanila mga bahaw diha. You know eh. Wala nang sasarap pa sa sinangag na bahaw. Tapos merong bulad. Tapos may itlog, di ba? May mainit na kape. Black coffee. Alamiya by perfect Filipino na almusal. Nagugutom tuloy ako ba? Puro pagkain ang niyaw-yaw ko dito ba? Maganda ang umaga muna kay Lady M. Lady M, good morning! Sa lahat ng mga heart-natics o heart-natics. Yan, maraming salamat. Magandang umaga din, Ma'am Christine. Thank you so much for listening. May butang! Yung mga taga-kamamanan, gising na oh. O yan, sina Ate Roxanne Mancha. Magandang umaga sa BBQ family. Kina Marisa Duroin, kina din kina Sabel Bagtong, kay Nino, magandang umaga. Kay Mercy in Diamonds, Sueto, magandang umaga. Kina Candy Anto, magandang umaga. At kina Wilma Osorno, good morning! Nagang salamat. Yung mga taga-makasandig, hindi rin magpapahuli. Ang Asera family, yung sa may makasandig daw, my love of my life, Jamila, at sa lahat ng mga nagiginig po ng Hard FM, good morning! Galing yan sa mga taga-Upper Carmen. Di ba? Hindi natin nasisiro sa bawat lugar. Eto din, may nakikinig sa may Burgos del Pilar. Magandang umaga, mga taga-barangay 17, ang Galas family, Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Nagang salamat sa inyong pagpamina. 34 minutes after 6 o'clock, another break is in queue. Babalik tayo with more of those hits. Padayon lang sa inyong mga ginagawa dyan, mga sweethearts, ha? Padayon kaya po sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need yun na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Okinawan. 44 minutes after 6 o'clock better when I'm dancing Megan Trainor for you. Dance song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta hot dog Virginia. Are you per mga ano taga Pearl Travelers Garage sa ceramic coating ha nagbata na karon. Kape na diyan napita. Good morning sa lahat ng mga bumubuo ng Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Ito, magandang umaga na sa may sari-sari store. Sa may Buara Puntod. You know, Black to Buara Puntod. Ang Uninan family, gising na. Ayo! Palista sa Tadihag Sardinas, be. Sa B&R Store, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga suki niyan, bukas na po yung B&R Store. Bahala na mo, pupunta ba kayo dun, bibili, o kaya magpapalista. Pero sana wala pa magpalista ngayong ganito kaaga, ano? Namaya, mga alas 7 siguro pwede na. Your palista is good, but B&R Store needs cash. Ganun yun eh. Kaya naman para mapautang kayo ulit at madali kayo makautang, dapat pag-araw ng sweldo, dapat ha, ang unang-unang mo binupuntahan, tindahan para magbayad ka ng iyong utang. Para makautro. Diba? Ganun yun eh. Kayo talaga. Kasi nagkakaroon ng amnesia eh, no? But talking about sweldo, ha? Tatlong araw pa bago magsweldo. Baka naman makalimutan mo rin, ha? Ipalista mo dyan sa B&R Store. O kahit saan mang sari-sari store. Responsibility natin na bayaran yan. Alright? Another break is in here. Magbabalik mo tayo with more. Magandang umaga, sweethearts! Marami na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo nag-heart ko! 93.7
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya atong pautanon si ma'am unsay imong ngalan ma'am
2: Armina Saladaga Dayco taga Ruhas naa sa Baybay Pasil
1: ayon unsa may imong kasulti sa kape ma'am sa imong paggamit ni ana
2: nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot anis siya lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag
1: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: We are the Boy Cago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara handa sa posibleng muling pagbubuka sa usapin ng credit notice ng DepEd.
11: Paglalaan ng pondo para sa flood control project sa 2027 NEPA, suportado ng isang mambabatas.
10: Sa balitang nasyonal pa rin, depensa ni VP Sara, naghain ang motion sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
11: At headlines sa ating balitang lokal, yellow alert sa Mindanao grid, inalis na ng NGC.
10: Sa balitan lokal pa rin, transport groups tutulong naman sa pagpasok ng foreign-owned taxis sa Cagayan de Oro.
11: At balitang lokal pa rin, 35th Mindanao Business Conference, ginanap sa Cagayan de Oro.
10: Sa mandala naman sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental PMIS, naglungsad ng work from home monitoring system.
11: Headlines sa ating balitang Bukidnon, ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon PDRC.
10: Sa mandala naman balitang Bukidnon pa rin, Fritz Quijada Slay case, itinuturing na case closed ng PNP Libona.
11: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 at DSPC at DFOT.
10: Sa balitang Mindanao, Tagum City, umangad sa tunog Katayawan 2026 World Music Project naman, pasok sa top 3.
11: At headlines sa ating balitang international, mahigit 100 katao na asawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia.
10: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Rezaei, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
11: At headline sa ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas sa women, nasungkit ang kauna-unang silver sa CV Cup.
10: At ating showbiz balita, Heart Evangelista, ipinamigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center. narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Agosto 12, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quinos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
11: Nel Arshaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
10: Para sa ating iyon, 23 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM, Balita.
10: Dati nang mayroong credit notice ang Department of Education. Ito ay giniin ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Matapos mabanggit ang credit notice hinggil naman sa paggamit ng confidential funds noong 2023 sa impeachment trial. Ay kay Attorney Poa, natanggap nila ang credit notice noong August 9, 2024. Wala naman sa Commission on Audit. Matagal na rin daw nila itong binabanggit sa mga committee hearing. Ito'y matapos suriin ng COA ang liquidation report, mga isinumiting dokumento at mga sagot sa audit observation memorandum. Dagdag pa ng abogado, mahalagang nailad na sa open court ang naturang credit notice. Gayunman, handa namang harapin ang depensa kung muling bubuksan ang usapin sa credit notice kung sakaling may lumitaw na bagong ebidensya.
11: Samantala, suportado ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora na maisama pa rin ang flood control project sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa isang ambush interview, binigyan din ni Zamora na marami sa mga proyekto laban sa baha ng bawat distrito sa bansa ang naging epektibo. Inalimbawa ni Zamora ang proyektong ipinatupad sa kanyang distrito at maging sa Marikina City kung saan naiwasan ang pagbaha bunsod ng malalakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Pinuri ni Zamora ang local government unit ng Marikina dahil sa epektibong pagpapatupad ng proyekto o laban sa baha. Patunay-aniya ito na marami sa proyekto ang bawat distrito ay gumagana at nakatutugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Dagdag pa ng mababatas, bagamat dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa mga natuklasang anomalya sa ilang proyekto, kailangan pa rin aniya na isalang-alang ang malaking tulong ng mga ito sa pagbawas ng baha.
10: Aras natin alas 7.25 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghulisanin ng ating Balitang Nasyonal, naghain naman ng motion si Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer ng Asked and Answered habang sinasagawa ni House of Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang direct examination sa testigong si COA State Auditor Cylene Del Campo. Samantala, bago ito, kinumpirma ni Del Campo ni Capunan na sa halip na Notice of Suspension, Notice of Disallowance ang agad nilang inisyo sa Office of the Vice President na sa nakitang irregularidad. Matapos ito, muli naghain ang motion si Attorney Ferrer na pinagbigyan naman ng Presiding Officer Chief Escudero. Kaugnay nito, ikinumasyon din ng depensa ang kredibilidad ni Del Campo bilang state witness matapos makwestiyon ang partisipasyon ng hepe ng security group sa pag-disburse ng confidential funds. Aras natin alas 7.26 na nagmamadaling kumbaga. Sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, tabago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
10: Sa ating Balitang Lokal, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Mindanao Grid. Alas 8.50 ng gabi kahapon, Agosto 11. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,827 megawatts ang available capacity habang nasa 2,552 megawatts naman ang peak at demand. Itinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa ngayon, patuloy naman ang monitoring ng NGCP para masiguro ang sapat na kuryente ng bansa. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ha, isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagtutol po ng transport groups ha, sa pagpasok po ng foreign-owned taxis dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang nilalaman at detalye na balitang yan ating tanggapin mula po sa ating senior news correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
12: Mariing tinitulan ng ilang transport group ang pagpasok ng mga taxi na konektado sa isang foreign-owned company sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Capitada President Bernie Hamaca, nagsampa na sila ng reklamo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Central Office laban sa Green GSM EV Taxi na sinasabing pagmamayari ng isang bilyonaryong negosyante mula Vietnam. Isinumite rin umano ng grupo ang kanilang reklamo sa Kongreso at Senado upang hilingin ang investigasyon sa proseso ng pagkakaloob ng parangkisa sa naturang kumpanya. Bilang bahagi ng kanilang petisyon, nakipag-ugnayan ang Capitada sa mga pangunahing transport groups sa Maynila, kabilang ang Manibela at National Federation of Transport Cooperatives upang ipaglaban ang interes at kapakanan ng mga lokal na operator. Samantala, hinihintay pa ang panig ng kinaukulang kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan hindi sa naturang reklamo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa piso may puso.
13: Heart FM Balita!
10: Tagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM Balita!
11: Sa iwalay naman na balita, nagtipon sa Cagayan de Oro ang mga negosyante at kinatawan ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa 35th Mindanao Business Conference na ginaganap mula Agosto 11 hanggang bukas, Agosto 13. Ayon kay Conference Director Aileen Austria Floro, mahalagang aktibidad bilang plataforma para mapalawak ang ugnayan at mapalakas ang kooperasyon ng mga negosyo at industriya sa buong Mindanao. Layo ng komperensya na pag-isahin ang mga lokal na negosyo at iba't ibang sektor upang makabuo ng mas matatag na samahan at magkakasamang akbang para sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Katie Floro, mahalagang maitawid ang pagkilos mula sa individual na inisyatiba ng bawat lalawigan tungo sa mas nagkakaisa at koordinadong pagkilos ng buong Northern Mindanao.
10: Para sa atin, 29 na minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghulisanay ng ating balitang lokal, nag-develop naman ng Misamis Oriental Provincial Management Information System o PMIS ang bagong work from home monitoring system upang mas mapaigting ang pagsubaybay sa mga empleyado na ka-work from home arrangement. Ayon kay PMIS Head Candido Balaba, layunin ng sistema na mas maayos na mamonitor ang mga empleyadong kailangan magtrabaho mula sa kanilang tahanan, kabilang na ang may chronic medical conditions. Sa pamamagitan ng bagong sistema, masusubaybayan ang work from home arrangement ng mga empleyado habang nakatutok sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ayon kay Balaba, bahagi ito ng mga hakbang ng PMIS upang mapabuti ang monitoring at pamamahala sa mga empleyado ng pamahalaan ang panlalawigan. Aras natin, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balita na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang din ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita!
3: Radio with Heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment.
17: For excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
19: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
13: Heart FM Balita.
10: Isinagawa ng International Committee of the Red Cross o ICRC ang tatlong araw na inspeksyon at pakikipag-ugnayan sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC ngayong Agosto. Layunin ang pagbisita na malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga PDLs at matiyak na maayos ang kanilang pagtrato o pagtrato sa kanila. Gaya hindi na pangangalaga sa kanilang dignidad at karapatan habang nasa kustodiya naman ng pamahalaan. Pinangunahan ni Provincial Warden Nelson Rocky Balaba ang pagdanggap sa mga delegado ng ICRC at personal ay pinakita sa mga ito ang kondisyon ng pasilidad kaya hindi ng mga programa at hakbang para sa rehabilitasyon ng mga PDL. Ay kay Balaba, patuloy ang pagsisikap ng Bukidnon PDRC na mapanatili ang ligtas, maayos at makataong kapaligiran para sa mga persons deprived of liberty habang isinasagawa ang kanilang rehabilitasyon.
11: Samantalang idiniklarang case closed na ng Libona Municipal Police Station ang investigasyon sa pagpatay kay Fritz Quijada matapos pumanaw ang kanyang live-in partner na si Melvin Lora na itinuturing na pangunahing suspect sa krimen. Ang kay Libona MPS Deputy Chief Police Captain Erwin James Tabiquero, hindi na may pagpapatuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Lora dahil sa kanyang pagkamatay. Batay sa investigasyon ng pulisya, ilang circumstantial evidence ang nagturo kay Lora bilang suspect, kabilang ang manoy pag-amin nito sa kanyang mga kamag-anak at isang sulat na natagpuan sa kanyang motorsiklo. Samantala, pinaniniwala ang matinding selos o tinatawag na crime of passion ang posibleng motibo sa pagpatay. Matatanda ang namatay si Lora matapos umanon tumalon mula sa Atugan Bridge sa Impasugong noong Agosto 9.
10: Aras natin na 7:36, nagmamadaling umaga. Oras niya natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Iti na, cheesy pa.
13: Heart FM Balita.
10: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
13: Heart FM Balitang Mindanao.
10: Sa ating balitang Mindanao, Tagum City, umangat sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project, pasok na sa top 3. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan, ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
19: Nagtapos sa ikatlong pwesto ang World Music Project ng Tagum City sa Davao del Norte sa Tunog Kadayawan 2026. Isang kompetisyon na tampok ang mga musikero mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nakamit ng grupo ang 30,000 cash prize para sa kanilang piyesang kahiusahan. Nakuha naman ng Carino World Music mula Maco Davao de Oro ang kampiyonato at 150,000 pesos. Habang ikalawa ang tunog sa linlahi ng General Santos City na naguwi ng 70,000 pesos. Layunin ng Patimpalak na itampok ang talento at malikhaing musika ng mga Mindanaoan. Samantala, naging bahagi ang pagkapanalo ng Tagum City sa mas malawak na selebrasyon ng Kadayawan Festival 2026 na nagsisilbing entablado para sa mga lokal na artista at cultural groups mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyong serbisyong may puso.
13: Heart FM Balita.
10: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
13: Heart FM Balita.
10: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
13: Heart FM Balitang International.
10: Hindi bababa sa 111 katawang ang nasawi at ilang dosena ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi naman ng bansang Colombia. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol alas 7.34 ng umaga sa Choco Region, sa ilalim naman o sa lalim na 107 kilometro. Naramdaman ang malakas na pagyanig sa iba pang bahagi ng Colombia at maging sa mga karatig bansang Venezuela, Ecuador at Panama. Ilang gusali ang gumuho at nagpapatuloy naman ang search and rescue operations para mailigtas sa mga posibleng natrap sa ilalim ng mga guho. Nagpaabot naman ang suporta at pakikiramay ang mga leader ng France, Spain, Italy at Ukraine sa mga naapektuhan ng nasabing lindol.
13: Heart FM Balita.
11: Samantala, sa hiwalay naman na balita, itinalaga ni Iranian na Supreme Leader Mojtaba Khamenei si dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Chief Mohsen Rezai bilang bagong Secretary ng Supreme National Security Council. Ang naturang posisyon ang itinuturing na pangunahing security post ng Iran. Magsisilbi rin si Rezai bilang kinatawa ni Khamenei sa council. Pinalitan ni Rezai sina Ali Larijani at Mohammad Bagir Surgador na mga naunang humawak sa posisyon. Si Rezai ay dating pinuno ng IRGC at miyembro ng Expediency Discernment Council na tumutulong ang naturang council sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Parliament at Guardian Council ng bansang Iran. Naging military commander din siya noong Iran-Iraq War noong dekada noong 1980s na itinatawag sa Iran bilang Sacred Defense.
13: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
10: Sa atin namang balitang pampalakasan, nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang kauna-unang silver medal na bansa sa CV Cup matapos talunin ng bansang Indonesia sa scores na 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31 nitong linggo naman sa bansang Thailand. Uminit ang laban sa fourth set matapos makaligtas ang Pilipinas sa walong set points ng Indonesia. Nagtabla pa ang dalawang koponan sa 31-all bago nagsara ang Alas Pilipinas sa pamamagitan ng crucial block ni Vivi Sharma at Gia De Guzman. Dahil dito'y nalampasan ang Alas Pilipinas ang anim nitong bronze medal finishes mula nang itatag ang torneo noong taong 2019.
13: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Abay, ibinahagi ni Heart Evangelista na ipinamahagi niya sa charity ang isang heart-shaped diamond ring na regalo sa kanya ng dating nobyo matapos ang kanilang masakit na hiwalayan.
10: Ha, ba't mo ipinamigay? Pambihirap, pinaghirapan ko yan.
11: Ikaw pala yung tinutukoy. Sa isang episode ng GMA game show na The People Have Spoken, sinabi ni Heart na ang dating nobyo ay minsang nag-propose sa kanya at binigyan siya ng diamond ring. Ibininyag din niya na ibinenta naman niya ang isang necklace na regalo rin ng parehong dating nobyo. Hindi tinukoy ni Heart kung alin sa kanyang mga nakaraang relasyon ang tinutukoy niya sa episode. Pero naging controversial ito, alam mo bakit?
10: Bakit?
11: Kasi una itong naging blind item muna.
10: Talaga? Na may nag-propose?
11: Na may isang di umano'y sikat na celebrity.
10: Ang?
11: Nagbenta ng alahas. So the blind item...
10: confirms?
11: Hindi. Bale, yung kanyang tinutukoy is parang naghihirap na daw.
10: Okay.
11: Parang ganun yung ano ha.
10: Pertaining.
11: Pertaining to the celebrity na di umano.
10: Ay!
11: ay
10: naghihirap.
11: Kaya naibenta yung mga ilang alahas.
10: Ah.
11: Abay dumating itong episode din ng The People Have Spoken kung saan si Hart ay isa sa mga host or main host ng naturang game show. Ayun nga, sinabi niya, ibinahagi niya. Ay, parang sinabi niya, ako yun. Ah, pero
10: ikaw, sa charity niya binigay.
11: Sa charity naman. Aba. Diba?
10: Yan ba, naghihirap?
11: Oo. Oh. Kahit ibang inisa, maghihirap.
10: Diamond. Panaghirapan ko ng ilang taon yun. Bakit may benen?
11: Teka lang. May alam ba kami? May alam ka bang hindi namin alam?
10: Diamond. Pambihira. Kulang na yung paglalaruan namin ng tongis niyan.
11: Nako.
10: Baraha pala. Ay, pambira. Teka muna. Sino ba yung mga naging ex ni Hart?
11: Balikan natin.
10: Para mahimay natin. Sino ba?
11: Muna dyan, si John Pratt.
10: Ay, hindi naman imposible ba? Ah,
11: imposible
10: yan.
11: Oh.
10: Imposible
11: parang
10: namang,
11: puppy love lang naman yun eh.
10: Imposible naman mag-propose agad yung John Pratt. Eh. Batang-bata pa sila nun.
11: Oh, diba? Ito namang si Jericho.
10: Jericho Rosat. Teka. Baka.
11: No, posible.
10: Mayaman na si Jericho nung panahon na yun. Diba?
11: Oo.
10: Pagkatapos na yun ng mga Christine Hermosa days, diba?
11: Yes.
10: Mayaman na yun. Merong Daniel Matsunaga.
11: Meron pa Daniel Matsunaga.
10: Diba? Sino? Ay, pwede.
11: Diba?
10: Kasi isinilang na mayaman na yun eh.
11: Correct.
10: Diba?
11: Correct.
10: Sino ba?
11: Parang yun lang. Tapos
10: Jason Steele.
11: Ay, meron palang Jason Steele.
10: Parang hindi.
11: Ah, talaga ba?
10: Jason.
11: Baka ikaw nga, bakit mo naman kasi hiniwalayan itong Hart? Ano ba yung kulang ng
10: alangan,
11: isang Hart?
10: Alangan siya sa akin.
11: Bakit?
10: Hindi siya tanggap ng aking pamilya.
11: Parang iba yung kwento.
10: Oh, hindi siya tanggap ng aking pamilya dahil nako, hindi siya lelebel. Hindi siya sapat. Langit ako, lupa siya.
11: Alta decision.
10: Tsaka hindi siya umayon. Oo,
11: ay,
10: sa prenuptial agreement namin. Kaya,
11: yun pala.
10: Ay, no. Sana ganyan. Sana panaginip. Totoo yung panaginip na ganyan, di ba?
11: Gumising ka na, huwi.
10: Ay, gisingin nyo ka! nanonood yung kaibigan ko at yung aking kababata na si Danny Navarro. At
11: saka
10: yung kanyang misis. Eh, mga fans ni Hart Evangelista yan.
11: Ay! Grabe. Alam mo nga, itong si Hart, napapansin ko lang. Mm. Eh, ito, ikaw naman yung una nakapansin nito eh. Pero nagiging daring na siya ngayon sa kanyang fashion style.
10: Meron isang video sa social media. Nung umatan siya ng isang fashion event. Somewhere in Paris. Eh, talaga binabalik-balikan ko yun. Nee, kasi bira. Talagang nanonood tayo ng mga fashion mga ganyan eh. Mahilig tayo sa fashion na ganyan. Kaya binabalik-balikan natin yung mga.
11: Ay, mahilig ka pala sa fashion.
10: Sa fashion. Kaya ko lang din nalaman eh.
11: Ganun ba yun? Kaya tinitinan mo para ma-inspire ka.
10: Ma-inspire ako.
11: Sa mga outfit at everyday.
10: Iba yung outfit ni doon?
11: Ay, grabe. Kaya nga nagiging daring na siya eh sa kanyang diba? Mga events na pinupuntahan niya, mga engagement niya. Lalo na nga yung mga fashion week, yung mga ganon. Iba yung outfit ng Hart Evangelista.
10: Pero hindi ko lang gusto yung sobrang niyang pagkapayat ngayon.
11: Oo.
10: Diba? Parang sobrang payat naman. Wala na mga love handles, mga ganon.
11: Parang parang concerning na din,
10: Alam mo rin yun, yung mga love handles na ganyan, ha? Alam mo?
11: Good morning.
10: Diba? Totoo na rin.
11: Totoo. Kasi sabi nga kailangan din yan. May konting konting ulit.
10: May laman-laman.
11: Oo.
10: Diba? Pero sobrang payat niya talaga eh.
11: Sobrang payat niya.
10: Anyway, sa fashion industry, kailangan daw mga ganyan.
11: Yes. Diba? Para you can fit with all of the clothes. Pero ito ha.
10: Ba't hindi rumampa sa runway yung mga addict, no? walang mga kain, di ba? Uy, pwede ka. Adi ka, Rampa ka sa fashion. Ang payat mo eh.
11: Pwede ka mag-runway ka.
10: Ay, nako. Talaga naman. Abangan natin ha. Kasi, syempre, alam naman natin si Hart Evangelista.
11: Ay, iba.
10: Ay, iba yan.
11: Nagbabalik nga siya ngayon sa telebisyon.
10: Yung game show.
11: Yung game show niya. Actually, nakapanood ako ng isang episode. Maganda.
10: Oo, no?
11: Maganda.
10: The People Have Spoken.
11: Yes. At saka ano nga pala ngayon ha, eto, medyo concerning din kasi nga ito ay patungkol sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
10: Nako!
11: Kahapon, kinagulantang ng marami ang pagbalita ng NGCP na nasa yellow at red alert na yung Visayas at Mindanao.
10: Ibig sabihin yan ay?
11: Mababa ang ating supply ng kuryente. Kulang.
10: Alam niyo po ba mga implications niyan? Kapag kulang ang supply ng kuryente, malawak ang brownout.
11: Correct.
10: Kasi siyempre, ano yan eh, kailangan natin tipirin, supplyan muna yung isang lugar. Buti na lang, natanggal.
11: Oo. Diba? Kagabi, as of alas 9 nga ng kagabi, nilift na nila yung naturang red alert at yellow alert. Pero may paalalang NGCP sa
10: na?
11: Na magtipid sa kuryente at iwasan ang mga, you know, yung mga appliances na hindi naman ginagamit, wag na nating
10: i-on.
11: Para makatipid-tipid tayo sa kuryente.
10: Paano ka ba nagtitipid ng ano, kunyari sa pagkain, wala ka ng budget, paano ka nagtitipid?
11: Sa pagkain?
10: Oo.
11: Nakikishare.
10: Basta makisangsang ka sa kapit pa.
11: Gano'n naman yun eh. Diba?
10: Ay, pare!
11: Pero hindi ibig sabihin nun na, ano yun, kailangan, antayin mo si Mare tsaka si kumpare na mag-offer. Uy, ano, oy, ganito, ganyan.
10: Uy, Mare! Nagtitipid ako kuryente, pwede mo maki-plancha dyan.
11: Huwag naman ganyan.
10: Mare, ang init. Maki-chaircon muna ako.
11: Punta kang mall.
10: Punta kang mall. Ang gawin mo na lang siguro, kapag alam mo naman na kaya naman, huwag na mag-aircon. Diba? Kapag malamig-lamig naman yung paligid. Kapag cloudy, diba?
11: Oy, grabe naman yung init dito sa ano ha, sa
10: Casa
11: de Oro. At iba? Sa amin sa rental. Nako, nung isang araw, umabot tayo ng 42 degrees Celsius. Body heat index. Body heat index po yun. Ibig sabihin yun, ang init na nararamdaman ng ating katawan sa humid ng ating paligid.
10: Ay, nako po.
11: Kaya medyo, ito talaga napaka-importante na iparimay natin na magdala ng tubig yung mga sweethearts natin.
10: At uminom.
11: Very prone to heat stroke yung mga ganito. At saka magdala ng ano, payong. At huwag kalilimutan ang mag-vitamin C.
10: Mismo yan. O siya, sige, well said, well said. Maraming salamat ha. At good luck kay Heart Evangelista. Thank you sa yung chika.
11: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
20: Heart FM, showbiz balita.
10: Hoy, 7:48 ng umaga. Narito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
20: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
10: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning. Ano balita?
21: Good morning, Mar Axel. Kanina, galing po tayo, nakapunta po tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman sa Bulwa Bus Terminal, Mar Axel. Hanggang nakabalik tayo, pabalik ng Bulwa. Maluwag pa rin yung papasok. Maliban na lang po yung papasok ng papunta po ng Patag, papunta po ng Kawaswagan, galing kayong Ipunan. May build up na po dyan sa banda po ng Bulwa. Hanggang nakarating tayo sa banda po ng Patag, may tuluagan pa naman ng Patag, Mar at Nel.
10: Ayos!
21: Hanggang nakabalik tayo ulit papunta ng Bulwa, ganun pa rin. Maluwag pa po ang papasok ng Bulwa galing ng Patag. Hanggang sa ngayon, hanggang dito po ngayon sa banda po ng Ipunan, sa Bara, nakadaan po tayo ng Bara Highway. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan, Mar at Nel.
10: Maraming salamat ha. Ingatan ng mga pasahero, ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
21: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. At pasahero group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
20: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
10: Oras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusap ang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 12, ngayong taong 2026. Sa bandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Headlines sa ating Balitang Nasyonal, kampo ni VP Sara handa sa posibleng muling pagbubuka sa usapin ng credit notice ng DepEd.
11: Paglalaan ng pondo para sa flood control project sa 2027 NEP, suportado ng isang mababatas.
10: Depensa naman ni VP Sara naghain ng motion sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
11: Headlines sa ating balitang lokal, yellow alert sa Mindanao Grid, inalis na ng NGCP.
10: Samantala, Transport Group sa tutulaman sa pagpasok ng foreign-owned taxi sa Cagayan de Oro.
11: At 35th Mindanao Business Conference, ginaganap sa Cagayan de Oro.
10: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental PMIS, naglungsan ng work from home monitoring system.
11: Headline naman sa ating balitang Bukidnon ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon PDRC.
10: Red sa Quijada Slay case, itinuturing ng case closed ng BNP Libona.
11: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 sa DSPC at DFOT.
10: Sa balitang Mindanao, Dagom City umangad sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project, pasok sa top 3.
11: Headline sa ating balitang international, mayigit 100 katao na sawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa bansang Colombia.
10: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Razia, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
11: At headline sa ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas women, nasungkit ang kauna-unahang silver sa CV Cup.
10: Dati showbiz balita naman, Heart Evangelista ipinamigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
1: Heart FM Balita.
10: Oras natin, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
11: Ay, grabe. Yung mga kanilang pag-greeting sa hello kay Osote Raisia, mula sa Carmen yan.
10: Magandang umaga. Ulitin ko lang, yung kababata ko, nanonood sa atin si Danny Navarro at yung kanyang may bahay na si Menchi Navarro. Shout out sa inyong dalawa dyan. Mga kababata kong mga guwapo at maganda.
11: Good morning,
10: Ang mga kasama ko naglalaro ng daoy. Alam mo yung daoy?
11: Ano yun?
10: Yung parang jolen. Jolen na gawa sa kahoy.
11: Alam mo may tawag dito dyan.
10: Ano yan?
11: Sa larong yan.
10: Ano yan?
11: Shomoy.
10: Shomoy. Yung kasi jolen eh. Jolen talaga
11: yung shomoy.
10: Jolen. Sabi yung jolen gawa sa bunga ng anahaw. Buli ba yan? Saan gawa yun?
11: Yan ang inyong laruan ng inyong kabataan.
10: Kasi syempre, wala kaming pambili ng totoong jolen.
11: Yes.
10: Diba?
11: Siguro, medyo pricey yung dati.
10: Nakaka-relate siguro ang karamihan mga bata ngayon. Mga bata dati. Kasi pag mahal ang jolen, ang gagawin mong jolen, yung bunga ng bilog-bilog din yun.
11: Yung nga sinabi mo ng anahaw.
10: Daoy yan.
11: Daoy.
10: Diba, Danny?
11: Ay, buntag.
10: At George Baslang, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Amy Balumadres, magandang umaga. Agradeg daw sa kanyang adopted son, si Clark Montibon. At kay Mayor Biles, good morning.
11: Good morning. Galas family, nakikinig yan sila ha. Maraming salamat, Tatay Nicolas, Mommy Elaine, Sir Glenn, at kay Ma'am Jeline dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. May buntag.
10: Si Lola Amy, may niece daw siya nakikinig sa atin sa may maramag. Si Charo Dumalagan.
11: Buntag. Mami Lilil Suliman Gayeb. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
10: Rebby Alarite Requinto, magandang umaga din. Shoutout sa'yo.
11: Ayan, good morning kay Gemma Karangkaran Torres, sa kanyang husband na si Ronnie Torres, sa kanyang mga anak na si Lori James, si Angel Faith, ay watching love live from Lambaguhon, Clavera, Misamis Oriental. Mula sa kanyang nagmamahal na asawa na si Gemma Torres.
10: Baba! Nakapollow na kaya yan sa Jason Space Heart FM?
11: Follow na ha.
10: Sa Jason Space Heart FM. Robby Lamban Halas, magandang umaga. Watching and listening from San Roque, Lapasan. Good morning!
11: Good morning. Ayan, eto si Mami Remedios Gemelo. Crystal Maramag naman. Watching from Crystal Maramag. Mayang buntag. Thank you for listening.
10: Si Ate Danette Raniego, audio sa may Mahogany Section, Carmen Market. Long time no hear. Oo, miss, nagina ako, naguba akong radyo. Nag-bluetooth na lang, wala yung radyo. Facebook na lang dyan. Shout out, ha?
11: Sige, sige lang, baka mapadako yung aming team dyan natin.
10: Pasyalan ka namin.
11: Pasyalan ka namin. Mami Gemma, palakat pupos naman. Shout out sa mga taga Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.
10: Si Angel Penintalayaon, watching live from Seymour. Watching live from Batal o Magling, Malitbog, Bukidnon. Shout out tayo sa Layaon family, Bactong family, Kabitalan family, Visto family. At shout out sa kapamilya na ako sa Upper Tingag, sa akong nana and tata diha, mga igsoon akong tanan. Good morning!
11: Good morning! Ito naman, mula kay Shanice Davo. Morning mga ka-heart watching. Ito, umakyat naman ito.
10: Asan yun?
11: From Zone 2, Baraopol. And maraming salamat. Thank you for always listening.
10: Uy, masipag na commenter ko yan sa mga post ni Jason Space Hard FM.
11: Ayun nga, sabi nga niya dito. Good morning.
10: Sweetie George, sa Hard FM family, hi daw kay Sir Clark. Galing kay Ate Fel itong Armarifel di Quito Ahes. Wala akong masabi kundi salamat sa always sa paghahati ng balita dahil simula na nag-Hard FM ako, hindi na ako nanonood ng TV. mas nakakatipid pala kayo ng kuryente rito. Diba? Makakatulong kayo sa NGCP. Mag-Hard FM kayo araw-araw para hindi na kayo nanonood ng
11: television. TV. Wala ng kuryente kasi may mga radyo ngayon na Bluetooth diba?
10: Yung Torok, Torok Botoy Street daw nakikinig sa atin. Shoutout kay Mama Inday at More Power.
11: Ito si Revengeous Gumale. Hi to Gumelo family, Sevilla family, and Flora family. Good morning.
10: Efren! Good morning mga taga City Homes, Malanang Opol.
11: Good morning kay Ma'am Lalina Bonitalia Wiso mula dyan sa Phase 2 Trinitas Bugo. Shoutout ha, King Louis Barbecue. Nagang salamat.
10: Joby Ayo, magandang umaga. Ang Family RQ Surveying Service. Ganun kay Engineer Ruben, Kidik, Joffrey, Ayo, Marlon, Abaw, Michael. Magandang umaga, inyo tanan.
11: Para nag-iba yung tone. Mami Nimpa Bernaldez, dyan sa may Tubigon Marama. Good morning.
10: Nilda Tibuen Padel, dami nagmamashout out.
11: Hi, good Mami morning. Nilda.
10: Good morning sa inyo.
11: Taga Silver Creek lang yan.
10: Ajan.
11: Ito, shout out natin na may, laging may baon to. Naku, nakakaloka. Itong si June Ross.
10: Ay.
11: Dyan sa may JL Flower Shop. Good morning. Thank you sa inyong pakikinig.
10: Share din June Ross sa mga post ni na mga hugot ni Jason Space Hard FM, ha?
11: Alam mo yan.
10: Cherry May Ulango de Quito. Shout out, sir. San Juan Uno Lapasan. Termale, de Quito family and Ulango family. Ba? Bago. Na-recruito ni Ate Phil.
11: Ito, hindi recruito. Talagang OG to. Si
10: yan ang nangre-recruit.
11: Ito ang nangre-recruit. Mami Marilyn Gonzalez, maraming salamat, Mami. Shout out kay Esther Alingig, Nona Joy Cordero, Tani, and Mo King dyan sa may LDC School Campus. Maraming salamat, Mami. Mamwala.
10: Fetion! Musta ka niya? Sa may Hanopolan, Claveria. Lola lang, magandang umaga po.
11: Good morning. I miss you to Ate Marifel. Shopcom, good morning. Shout out naman dito sa ANC Fire Extinguisher Trading located dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan.
10: Magandang umaga.
11: Baka makalaag mi diya, ha?
10: Oy, laag mo diya. Laag ta diya. Ano to dito? Mga ano to? Si Cherry May pa lang. Magandang umaga. Rhea Darbe o Duarbe. Ano ba eh?
11: Umakyat.
10: Odarbe, Eduabe Zamora. Magandang umaga, Zamora family. Odarbe family, Eduabe, Yamo, Dagimol, o Dagimol, Oja. Salamat, inyo tanan.
11: Ito parang hindi yata nakita dyan yung isang comment.
10: Sige.
11: Sige.
10: Sino yan?
11: Si Ma'am Merlin kahapon. Dagang ayun. Salamat. Ayan, mula sa Maramag Bukidnon. Thank you.
10: Aras natin! Uy! Eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Batchansina sa bahagi ng Maana Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
11: Nel Arciaga.
10: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
2: Serbisyong may puso!
5: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM 92.5.

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up.